0: Oh, to me. 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting. Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Kompletado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
1: XFM.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Vision X Plus User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: X FM.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: X FM.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: sa inyong mga lugar.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron ako sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw kong XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Paguha dira! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
1: XFM.
2: Grabe naman ang exciting, oy!
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
6: Exciting!

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansong Plus
1: Herbal Oil.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sukan ng namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti pite, na ini ka atras pise, ah, may pa'y muligin.
5: X.
3: XFM.
5: FM.
4: Exciting.
5: XFM.

0: FM.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
2: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho nasa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug murin nga oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal

0: Nabutika.
1: X FM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
6: Exciting!
7: Santon Plus Gold.
8: Ako na si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na inuminom. 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
9: Mauna di amade. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!
1: XFM.

0: exciting nga discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Historia eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
0: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka preoy. Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting.
7: XFM.
6: Ka-exciting, oy?
8: XFM.
9: Exciting.

0: FM. Santon Plus, Herbal Soul.
1: Si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soul. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus, Herbal Soul.
2: Nanami gis!
0: Santon Plus, Herbal Soul. Santon Vitamin C.
3: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Nasuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: XFM.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommend ra sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini. Ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pwe, sa una, sa wala pa ko ka maminaw og XFM. Andir-andiron ra ko sa akong asawa.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon, sukad na kapaminaw kong XFM! Pwe!
9: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
8: Pag-uwa diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
7: XFM.
0: FM.
8: Grabe naman ang exciting, uy!
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
13: Exciting.

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan

0: FM.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: XFM.
4: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pagka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lag

0: Plus, Herbal Oil.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus,
0: Herbal Oil.
2: XFM. Samsung Plus, Herbal Soap.
3: Ako si Aida Cordero, taga-Butik eh. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Samsung Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Samsung Plus, Herbal Soap.
0: Yan namigin.
2: Samsung Plus, Herbal Soap.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Mao na dia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir pud og kaon. Exciting.
6: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.

0: FM.
1: Wow, guapa ni guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: X FM.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po, TSL komplikado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Caniero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Dabaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
12: Naunsa di ay ka?
11: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
12: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
11: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
12: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
11: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Bye. Inom na na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
0: X FM.

0: FM. Vision Max, dagana ang natubangan.
1: Di lali magkaglukuma sir. Uy, hindi mo maklaro ang palibot ba? O niya, maglabi na mag-drive ka. O to, nga, gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
0: Vision X, lay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit.

0: Ang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Uy, Maji, kalang uban niya, gamay lang gali kayong away, nagbulag dayon, exciting!
2: 95.9
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy, mga pagaling pagsakay, maningil man dayon, exciting!
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat

0: Pilipino sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og usog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
1: XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghahatid na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon. Paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit? At humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ating po mga produkto, dito po yan sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Dok. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
2: Tama.
1: May trangkaso
2: iinit
1: pa ba?
2: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
1: Ayan. Kaya sa mga kababayan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health.
1: Sa mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha, para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha. Search nyo lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. At sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa ating pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santol Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Santol Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santol Vitamin C.
5: Santol Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na
5: butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Secret of Health. Health Info.
1: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman. Tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie. Kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
2: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no, o identified nila dahil po ito ay minsan napapagkamala na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kung minsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So itong fibromyalgia mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal, parang may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin, apektado. Pati mood, nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or naka ano ka ng surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente.
1: Mm-hmm.
2: Yan nga walang definite eh. Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang. Ano? Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan for some reason. Hindi natin alam. Ano? Mm-hmm. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder o TMJ, di ba? Ito yung TMJ dito yan sa panga natin. Mm. Parang sumasakit diyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto diyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
1: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit, napapaloob lamang nila itong karamdaman nito bilang rayuma ng kalamnan. Diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Ano? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis.
2: Mm.
1: Dahil ang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito. Ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Dok, na nandun yung inflammation kaya sumasakit, meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
2: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente,
1: ayun,
2: kahit wala nang injury, parang feeling mo pa rin may pain.
1: Nandun pa rin.
2: So, ano yan yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem dun sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
7: The Secret of Health.
1: Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
2: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naiintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, yung ating brain and spinal cord processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay magti-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede ring genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba naman pag masama ang loob mo sa sakit ng katawan mo?
1: Meron, Dok. Meron.
2: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
1: Mm-hmm. Yeah, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng kung pahiwatig ano na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta kaagad, ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong lugar, or pumunta kayo, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
2: Oo.
1: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. Oo. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
2: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po, ano, ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay at santong na maganda sa kalusugan.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bago.
17: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
16: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po, mga kaibigan, ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po, mga kaibigan, ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs or mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan Dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves, ano. Kumbaga sa wire, meron silang outer protection, ano, na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit, mga kaibigan, ano, or mga grounds, kumbaga, ano. So sa ating nerves, meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yan siya na myelin sheath, mga kaibigan, ano. At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process, mga kaibigan, no? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system, mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-consulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
19: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
20: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up, mga kaibigan, makapagpa-konsulta, dahil napakahalaga po, tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc, ano? Napakabilis ng gamutan, lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo, mga kaibigan, kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan. At ang mahirap dun, pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
2: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga ang the best way, meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center, para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang mapa yan.
1: Mm-hmm.
2: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao . No, minsan kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroong pang problema sa diabetes. So ang pinaka the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin yung detoxification or cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing, o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment tools na ginagamit, katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus, na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nagiiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangan gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
1: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, no, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Dok, bakit na tagal ko nang umiinom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
2: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yun, ano? No. Yung circumstances behind. Yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun na panandilian lang. Lifetime yun.
1: Yun nga.
2: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung, ano, yung tinatawag na timeline kung kailan mag-re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi nun, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibeya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Dami. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
1: Ayan. So, puntahan po mga kabayan, ha? Ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Pagka tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
21: Domingo Aquino.
0: Taga saan po?
21: Taga Cugio, Antipolo.
0: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
21: Opo.
0: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
21: Dati ako po ano, lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako inadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, wala ba lang nakita sa akin sakit?
0: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
21: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala man po sa akin nakita.
0: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
21: hingal po. Opo.
0: Kahit negative sa mga test.
21: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng Santon Plus saka Premium D3 saka yung vitamin, sa awal ng Diyos po, inawala naman.
0: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
21: Opo.
0: Nawala ang paghingal?
21: Opo.
0: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
21: Yes po.
0: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
21: saka yung vitamin,
0: yun, sinabay mo na sila?
21: Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
0: Sir, anong masasabi mo sa Premium D3?
21: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 saka yung vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
0: Nawala yung pagkakas?
21: Yes po.
0: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, hirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
21: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam ito ang the best, yung premium D3 saka yung vitamin C saka po yung Santo Plus Gold.
0: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
21: Domingo Aquino po.
0: Taga saan po?
21: Taga Cubio, Antipolo.
1: Yan, si Tatay Domingo, maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin. Mm-hmm. Eh talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Just Health Clinic diyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. At simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
2: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag niyong titiisin. Ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center. Si Doc Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalang bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 4:34 na sa buntag.
2: Exciting!

0: Kaka-art, kaka-art, kaka-art. Hello?
1: Exciting morning, mga katropa!
2: Good morning!
3: Exciting!
1: Exciting morning kaninyong tanana doon na 24 or 36 minutos ang nakalabay sa alas 4 sa buntag. Hindi sa itong pagparag-uba sa programang Exciting Pilipinas!
3: Exciting!
1: Excited ba mo? Halamay aga kaninyong tanan mga katropa sa 26 ka barangay sa Dakbayan, Central Santos, ingon man sa tumang kasigbit nga probinsya, mga taga South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province ug Sultan Kudrat, maing aga.
2: Good morning.
1: Ingon man sa tong tigpaminaw mga katropa sa ibra sa buntag, abri na naka-on na inawang karadyohan.
3: Exciting.
0: Kaka-art, kaka-art, kaka-art. Hello?
1: Hello kaninyong tanan, maayong buntag. Karong adlaw nga Domingo mga katropa, pet sa 24 na sa bulan sa Mayo 2026. Kini nyo alagad sa kahanginan katropang Philip Olegario sa to programang Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
1: Sa pagatod ka ninyo sa mga manindot na musika sunata ning adlong Domingo mga katropa, kabusta naman mo oy!
3: Exciting!
1: Domingo na sad mga katropa. Mga ulahing Domingo no sa bulan sa Mayo. Paspasa sa panahon, no? Paspas ang panahon. Sunod si Mana. Hunyo na mga katropa. Tuwaragin, no? Grabe, perting paspasa sa panahon. Para lumag ganun sa kitang gisugat ang 2026. Karun kay pahumanay na Mayo mga katropa. Kamusta mo tanan mga katropa? Naginaot nga na mo karun sa maayong sitwasyon. Layo sa mga kakulian mga katropa, mga sakit. Siyempre, hiskutan tang sakit mga katropa. Kiningabahin na itong programa hatod kaninyo sa produktong Gama sa Yes to Health Incorporated.
3: Exciting!
1: Siyempre, exciting na mga katropa kay Yes to Health Incorporated na giyod ang naggama sa ito ang mga produktong dakong tabang. Dili lang sa itong pangadlaw-adlaw, siyempre dili lang sa imuha, apan sa tibuok pamilya. Hala, matiguang, mapabata, mapatambok, mapapayat mga katropa, mapatumboy, magbayot, sa mariya. Makatabang gining mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna di ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santon Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, og ang Vision X Plus. Para mga katropa, ang mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated, taon-taon na itong himay-himayon ni mga katropa atong tukion ang mga epekto ani mga nasampit ka produkto sa itong pangadlaw-adlaw, ang anong proven and tested na siya. Labi na itong survey mga katropa ay perting daghanag sa mga nag-atang. Wala pag yun nag-hayag mga katropa, wa pa nagpakita si Haring Adlaw, hurot na ang kape. Itong libre gipang kape sa XFM Jensen mga katropa. Pilipinas! So, kay perti kalami, manggit ang Santon Plus Gold Coffee Mix o Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Napay-uba dito, nangayo dyan silang karton kay magpangitaon lagi daw sa rojon.
3: Exciting!
1: Ay, nagkasalamat kayo mga katropa sa kanunay nga pagtutok o kanunay nga pagtumar sa itong mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Alas sa mga nagabiyahe diya, sa mga dunay long drive, good morning kaninyo ha, kung sa isa buntag, nang lakaw na kay para sa'yo po makaabot sa inyong destinasyon, ana agad ma'am sir, no? Kay para pagkahayag na dagan patang mabuhat. Diba? Kaya padulungan niyang Davao, padulungan Tagum, ano, nagabiyahe ba? Minaw lang radyo kay para di katulogon. Ah, pero kung kabati ka di katulogon, o oh, hunong sa gyud kadalig ko doy. Sama ganina din, sa convenience store ba? Nakamotor siya. Kita na tanga nag tulog na ang driver. Action man. Agoy ka. Halata sir nga di kay ka wala kay ka sa impluwensya sa ilimno makahobo. Action. Namo na ni Ron. Di lagi pugson, lagi nga inig hubog, magbiyahe pagyapon, magmotor. Na delikado na daw. So kung nagabiyahe mo karon na, kabati mo katulogon, padaplin sa gyud kadali kay para makapahulay. Kung dili man kaya, doon na may kauban nga driver, papulis sa gyud kadali lang. Hangyo-hangyo ragyud. Oo, mga katropa. Halano day 20 o 41 minutos ang nakalabay sa alas 4 sa buntag sa itong pagpanag-uban sa programang Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
1: Niya pa mga katropa o mga manindot na musika hatod kaninyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Exciting morning mga katropa. Ano na na'y 5 minutos ang nahibilin. Una mag alas 5 sa buntag. Tinis sa tupag panaguban sa programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting!
0: Kauman ka po niyo sa katropang Philip Olegario sa tupag balik mga katropa. Dugang pa mga manindot na musika alang kaninyo paghuman sa pipila ka mga painumdum. Standby!
2: XFM.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Well, kompletado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Ooh, wow. Guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diintag gali mabayad sang tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
2: XFM
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Gamit na!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: XFM
12: Vision Next, daghan ang natubangan.
13: Di lalim magkagloko mo, sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba? O niya, o maglabi na mag-drive ka. O to, ang gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir, ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kay aron mo normal inyong mata. Diego ni sa kabanatan.
12: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
14: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Uy, Maji, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away. Nagbulag dayon. Excited.
2: XFM.

0: Exciting morning mga katropa, adunanay. O alas 5 in punto na gyud sa buntag, dinhi sa itong pagpanag-uban sa programang Exciting Pilipinas. Oy mga katropa, gahapon gabi iba kay murag di aging bulan pa man, murag na nakalimot lang ko. Ano na yung nangayong tabang sa ato? Confirmation kag pagtugot sa iya. Gipangita niya si Raymond Gaco Rona Roldan. Raymond Gaco Roldan. O, gipangita kasi mong gipakaslan. Asa na daw kuno ka. Kaya December, alas 4 sa buntag pakaulahi nga nakita daw, sir. Kaya murag nabantayan ka nga naada daw kasi imuang lain daw. Oy, ay nako, hagi pagita ang ano ha, doon ay pagtugot ani sa iyang kapuyo o sa iyang gipakaslan. Doon ang sila'y anak mga katropa, bro, nibiya daw. Hala, bahala mo, basta kay kami din rin magbalinawon. Dugo sa problema.
1: Exciting!
0: Ay mga katropa, ang PRO 12, Police Regional Office 12, doon ay bagong regional director. Si Police Brigadier Aran, Police Brigadier General Alan Manibog. Alan Manibog mga katropa. Nindot ni kay dili ni basta nga bagong regional director sa PRO 12, dili sama dating nga gilabay lang diri sa to. O atong kaso mga katropa ngon sa tong kasuhat tong perting kabugat nga may kalabutan da ito sa ano sa mga sa bungero nga nangawala. O gilabay diri sa tuwa, baka giinitan dito sa kauluhan. O karon di basta-basta kay ang bago natong regional director sa PRO 12, kanhing Deputy for Operations sa Philippine National Police, nga nalambigit mga katropa sa pagpahigayon o investigasyon kalabutan sa Senate shooting incident. Wow! Nindot di mga katropa. Yeah. So niya, formal nga muabot ang nasampit sa Police Regional Office 12 mga katropa para ipaila-ila sa publiko. Kiningabahin mga katropa, hatod ganinyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa ato mga katropa diya nga diabetison na nagsakit noon ninyo mga tiil diya tungod kay nangahubag tungod na posible sa sakit ninyo nga diabetes. Na delikado bigyan ng diabetes mga katropa kay grabe ni ka sakit no, kalala nga sakit kay inigpasagdan ganit ni mo, posible nga muhubag ang imong tiil, putlo na nuna na gusto maputlan og tiil mga katropa, busa kung ako sa inyo ha, gawa sa kanunay ninyo nga pag maintenance sa inyo nga maintenance, kanunay ninyo nga healthy living o lifestyle ninyo mga katropa, healthy living. Kinahanglan doon ang usap kita ay mga food supplement nga dugang energy, dugang pampabusa ato mga panglawas o makatabang para gani nga malikayan ang mga sakit-sakit mga katropa. Dakong tabang ni Santon Plus Cold Herbal Capsule mga katropa. Kaya doon na kinisya ingredient nga ang palaya. Imagine ninyo ha, lima ka mga natural ingredients mga katropa ang nadinhi ha, para lang sa nasampit nga kining produkto mga katropa, no? Puno ni siya mga vitamina o para gani sa ato ani, ha? Gama ni sa Yes to Health Incorporated. So doon na siya mangustin, ang palaya, malunggay, ahos, spirulina mga katropa. Imagine ninyo ang di lang ka matabangan ani tungod kay adunay ang palaya makatabang para sa may mga diabetes. O madugangan usab ang kanunay nimo nga pagpaligon si mong panglawas tungod kay adunay kanay mangustin, malunggay, ahos ug spirulina pa. Inakalugi ani mga katropa, barato ra gyapon kini, mapalit sa mga butika duol sa inyong mga lugar o kaya sa online shop mga katropa. Ano na 5 minutos o 6 minutos ang nahibilin una mag alas 6 na ay mga katropa ang nakalabay sa alas 5 sa buntag. Sa itong programang Exciting Pilipinas, kauban si katropang Philip Olegareo. Niya pa ang mga dugang sunata o musika kaninyo. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Ano na kita, 27 minutos ang nakalabay sa alas 5 sa buntag. Good morning! Kaya po sa tupag paraguban sa programang Exciting Pilipinas, sa tupag balik mga katropa, dugang pamangwanin dot na musika alang kaninyo, paguman lang sa pipila ka mga pahinumdum. Standby!
1: XFM. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: XFM Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: XFM.
5: Vision Next. Daghan ang natabangan.
6: Lahira gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Visionex Plus capsule, kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
5: Visionex, play ang kay epektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santone Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover ni ini.
7: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
1: XFM.
9: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Uy, madi, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!

0: Ano ba po ito? Exciting dapat to, pero kaya tingnan na dunggan ninyo. 32 minutos ang nakalabay sa alas 5 sa buntag mga katropa. Trisa ito pagparag-uban sa programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting!
0: Kaubad gapon sa katropang Philip Oligario. Yes, no choice. Hala, kamusta na yung mga pandesal diya, mga katropa? Niagi na ba sa inyong panimalay? O kung wala pa mga katropa, masisiray po ito.
2: Kaka-art. Hello?
0: May aga ka din yung tanan mga katropa ha. Dinis sa itong pagpanag-uban sa programang Exciting Pilipinas. Siyempre kay buntag mga katropa niya. Tanawa tong kalangitan. Bugnaw-bugnaw. Dagong pagyon mga katropa. Basi ulan nung nasa takarong adlaw Domingo. Nako kung kanon sa bagyon adlaw nga pagpahulay. Dito pagyon grabe nga mubundak posible ang ulan ha. Sa mga muatong simbahan ay kalimot sa pagdalag mga payong, jacket or kalo mga katropa aron nga kanunay kita protektado sa panahon. Daki kung muulan mangyud mga katropa, anako, lami gid ang inumon ana, init nga kape. Diba? Daki ang init kape, ako sa inyo ha mga katropa, ayaw na mo anang normal nga kape nga kanunay ninyo ginainom sa mga coffee shop. Kanang ginapalit ninyo sa mga unsa ba niya, ay mahalon nga mga coffee shop, mga katropa. Okay, kanang mapalit ninyo sa inyuhang mga tindahan. Nako. Wa mo kahibaw nga, dili gid na originally or pure nga kape ang inyong ginainom. Doon na naisagol, mga katropa.
1: Exciting!
0: Gila na rin ta. Sakit na gibuhat niya. Pati sa kape, ili... Sa ba? Ako sa inyo mga katropa, din nata sa lamian nga kape niya, healthy pagyod nga hatod sa ato mga katropa. Why lain? Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Kakahibaw ba kang Santon Plus Coffee Mix? Adunay mangustin, malunggay o soya mga katropa. Very healthy, very natural ang mga ingredients ini. Pwede sa bata mga katropa, sa dumasin doon ay nangutana, perting tang, isa lagi, di na siya kayo tamis mga katropa. Kay natural ang iyang sweetness tungod na sa stevia. Na stevia kay normal mga katropa, natural na siya nga pampatamis. Di mabalaka niya. Kanindot ani, wala ka ni siya caffeine. So sa mga nabalakag ka ng palpitation, gusto magkape pero di gusto nga magpalpitate po ng galikay o kape, Santon Plus Coffee Mix ang angay sa inyo ha. Ano na 35 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 5 sa buntag ang Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika doon sa inyong lugar, ingon man sa online shop. Niya pa mga katropa, mga nindot na mga musika alang kaninyo.

0: kita na taon ko dai.
1: Pahuway diha uy.
2: Isud ung

0: Foto balang hoy mudia. Ano na nai 56 minutos sa nakalabay sa nasing ko mga katropa din sa tupag parang uban sa programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting!
0: Tagal patalita gusto hisgutan mga katropa oh. Pero wala tayong oras. Tagal salamat sa inyong pagpaminaw ha. Alang na lamang sa katibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Kini si katropang Philip Olegario. Dagan salamat sa iyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
2: Exciting!
3: Exciting Philippines! XFM
4: Katol na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, the

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Daghan ng utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: XFM.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Premium Gatorade, ang bago.
10: Isip po sa store owner, dili malikayan nga mahago o masakit. Akong tabang na ako ang pag-inom sa Premium D3. Karun pa to normal na akong pamati.
9: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
11: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini. Ugago dyan na pamatudaan. Nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas! Alas 6:06 na sa buntag!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Mga katropa Luzon, Visayas o Mindanao, maayong morning kaninyong tanan. Medyo huwi lang gamay ang ato ang plastada. Okay na, Jeff. May buntag mga katropa, katropa ang Grace, kamusta ang adlang Domingo? Mabugnaw.
1: Mabugnaw ang buntag, o malipayon niya po.
0: Kala, importante.
1: Bisag sa kalisod sa kinabuhi, bisag sa kapitos, bisag naglisod, bisag nagantos, bisag naghan mga pagsulay. Kasi importante, nagpabilintas ka matuuran o gulat na makak.
0: Kana mo na importante. Ingerman, pinaka-importante mga good katropa ang Grace, Grace kalibutan, ang ginalook forward na to, ang kinabuhi, speakers kinabuhi, diba?
1: Ang eternity,
0: ang life hereafter, mga katropa. E kaning kalibutan baya muraranig kuan katropa ang Chris, muraranig decoration.
1: Oh,
0: and I got the new decorated man.
1: Ang uban, gihimong praktisanan kinikinabuhi ah.
0: Lisod. Dapat ang ipraktis ni Modris kalibutan katropang Chris katong mga maayong buhat.
1: Correct.
0: Okay, pag-abot speakers kinabuhi. Kumbaga, kuhan ka na ba? Kanang expert ka na. Expert ka na sa kayuhan, mga kaigalaan.
1: Iyon.
0: Kina-prepare ka para sa paraiso, kumbaga mga katropa.
1: Oh.
0: Diba? Sabay mga naas para iso, ang mga katropa, pulos kaayuhan mga suking tigpaminaw. O diri pa lang mga katropa, sa kalibutan in taon, ato na ginin taon nga, kanabang i-instill sa ato mga mind, ang dapat mga katropa mag-practice na gintay ngunit katropang Chris.
1: Correct.
0: Dili mag-practice para sa impyerno, ha? Anong birada diya mga katropa. Good morning sa mga nag-suroy karon og pandisal.
1: Katong pandisal nga
0: malunggay pandisal.
1: Oh, kana kanang daghan na kay naglalis.
0: Nga naman yun.
1: Naglalis sila kay kisa wag yun ang gakanta na.
0: Malunggay pandisal. Asa na itong malunggay pandisal? Malunggay. Malunggay.
1: Ay, mo rin na siya. Ay.
2: Malunggay pandisal.
3: Atay.
0: Nay, uban niya. Kanang may cheese. Sa mga nagpaadto nag simbahan, pagbalik ninyo ayog kalimot og gahapit og malunggay pandisal.
1: Correct.
0: Og saguli na katropang Chris og Santon Plus Coffee Mix.
1: Iyo no.
0: Napo ni malunggay ba ya?
1: Kalimot dai ko da nabili na kong Santon Plus Coffee Mix.
0: Bangwa lang dito. Daganda.
1: Nasa bag.
0: HP boat, chakua. Sa pay mga available. Bangwa lang dia.
1: Basta manangid.
0: Atuan ang tanan. Kuna siya property of all. So, good morning sa mga katropa nato diya sa may Sarangani province.
1: Ay.
0: Pinalangga nato mga sarangan.
1: Mga taga Makiwa area ba itong Kiambao Basim. Good morning kaninyong tanan.
0: Mayong buntag diya kaninyo sa mga katropa usab nato sa may Pulumulok Tampaka nagtupi. Kamusta ato mga katropa dira nga mga Ilunggo.
1: Siyempre po nato mga katropa diya sa Labelle, Malapatan, Malungon, Uglan, Sarangani province, Yapon Parts. Good morning.
0: Kamusta? Napaway mga nagapang survey diya.
1: Kasi nag-survey sila.
0: Ayaw lang isi pang bus niya, katropang Chris, doon may ikahatag yun ka nga. Ay, nako.
1: Wala po kayo ikahatag, pero wala po kayo ikahatag nga dautan.
0: Itanong? Bala nang kumbaga dili lang manggo dito sa pagpanghatag physically katropang Chris ang pagtabang. Dira sa simple nimong pagbarog isip tinuod nga media katropang Chris pagpahibalo sa kamatuoran sa katawhan nakatabang na dako na kayo ng tabang mga igala.
1: Pero maakig gyud mo. Ya maakig ka mo ha.
0: Ang bal nila daw ang mga Ilunggo abi mga tikalon daw kag mga pretentious.
1: Ambo gali.
0: Why ginilagi na tao ba? Why ginilagi na paminsa rabi nga ang ilang amo mga Ilunggo man. Kala mo nang ginapaminsar? Saan nang ginapaminsar?
1: Ginahuna-huna.
0: Ayaw mo na yun. Kabalo.
1: Kabaton.
0: Hindi galing yung malibak ya. Good morning sa mga katropa na itong padulong nagsimbahan katropang Chris, ha?
1: Ay, siyempre.
0: Alam nyo na, anong gagawin ninyo, ha? Pag-abot sa simbahan, dili manguot og sampot.
1: Okay, basig.
0: Nabi ito yung viral ba yung katropang Chris?
1: Nanguot og sampot?
0: Nanguot og sampot.
1: Minus 100 ang madulog langit.
0: Samtang nag-humilis father, nanguot og sampot.
1: Pagkamaldit. to, no? Wala, ganyan mag-hirot yung kabuang bago ka na simbang.
0: Ay, nawa, imbes nga ka na bang iyang kabuto nung takatropang kliski kaluwasan, lahi man yung tawang nagkikabot.
1: Ang gikabot ang tumoy. Tumbay, laki.
0: Ay, lalaki.
1: Maldito, maldito, kumbay, maldita.
0: Ano mo ba? Iyan sa mga katropa na itong mga mag-uuma diya, Domingo karon, wag gapay pahulay. Balong mo ana.
1: Ningkamot ha.
0: Ningkamot in town itong mga
1: katropa. Bisan pa itong mga katropa diya nga mga mananagat.
0: Oh, mananagat.
1: Oh, good morning. Ay lang magkasawa sa pagpaningkamot, bisan pagbukol-bukol ang dagan sa panagat. Eh. Barato na yung isda karon.
0: Nga naman.
1: Okay, daghan ang kuha. Mm. Oh, walay bagyo kayo.
0: Uh-huh.
1: Pero kaso lang, basta daghang kang isda, ma-over man ang supply. Ibig sabihin na na muna og ang presyo. Para sa mga managat, dili siya paborable kaya ang ilang gasolina perting taasa.
0: Ito, no?
1: O nilang daghan nga kuha nga isda, barato ra ang ilang gamay ra ang ilang ma-take home nga kanang nga kuha.
0: Kuha,
1: o kanabang abot sa ilang kuha.
0: Nya, yeah, unsay kuha na
1: ang tendensya na,
0: pitch na lang.
1: Lubong sa utang.
0: Okay.
1: Pero sa mga kuan, sa mga konsumidor, mga member consumer owners.
0: Patay, good tadya. Pero katong bagkula, bag-uway lang ang survey katropang Chris pa, survey 2026.
1: No? Katong di-imagine.
0: Oo, katong itong, kumbaga, ang budget, muragi, ingon na ito, ang sabi, right nga term, ani. Katong itong wala gibuhos dito mismo sa kapistahan katropang Chris. Kundi, kumbaga, katong tagana nila ba? Tagana, ang term, no? Para dito karon sa mga tinuod yun daw nga nagahatag og bili og pagtaga diya sa atong Sarangani Bay mga katropa kining atong mga mangingisda bitaw mga managat katropang Chris. So morning time mga katropa labi na kung nihit ang ilang kuha katropang Chris, di ba? I mean pila kung daghan ang kuha. Mm. Gamay lang ang barato lang.
1: Barato lang. Kung daghan ang kuha, kaya daghan mag-supply. Low of demand ang supply ba na? Kung taas ang demand, o niya, gamay ang supply, mahal. Mungo na siya. Karoon kaya daghan magkuha, daghan ang supply. O niya, maura gihapon ang imong mamalitay. Ibig sabihin na, kaya ang isda, kwan man, perishable man. Madaot siya, kinanglan sa mubong panahon, mabaligya siya na yun.
0: Ma-dispose na dayon siya. No? Dapat mag-action ang atong gobyerno diyan. So, ang Sarangani province, I know, mamanggin ng ilang tuyo siguro. No, anong gipagamayan ang budget? I mean, dili man gipagamayan. Wala lang gibuhos dito mismo sa kapistahan.
1: Kaya para sa mga naglisod
0: mga
1: fisher folks. Ito mga mag-uuma na kabalo magita. Wala may naglisod, wala maglisod karong panahon na. Bisag ka ng imuhang silingan diha nga galingkod-lingkod lang. Naglisod mo na siya. Naglisod ang pangayag kape. Kaya wala na yung pangayuan.
0: Speaking of kaning kape katropang Chris, papasalamatan kita sa LGU Sarangani Province. Gayon nga kita nakapanghatag og kape.
1: Ay! Nakapit!
0: Nang hatag banday today.
1: Naapil to sila og dawat.
0: Ambot sila. Ay, basta atwa open ni para sa tanan.
1: Ah, oh, wala gipili.
0: Walay gi require nga sukote ko tubil.
1: Mo na klaro dia. Okay. Sige sila pangantyo nga dito manghatag.
0: Sige man sila panghagit nga manghatag pun mo. Walay po na mua kay manghatag migbugas. Mag-ingon pa mo nga wala may originality.
1: Manghatag migbugas niya. Mga yung mandaig bill.
0: May kondisyon. Walay problema gyud ang katropang Chris nga manghatag kag bugas kay malipay gyud ana.
1: Lagi.
0: Kinsa ba di malipay nga makadawat og bugas, di ba?
1: Correct.
0: Malipay gyud ana.
1: Kung imong gihatag nga bugas na asay pakapin nga pagpalit sa imong katungod sa kanabang kagawasan kung pili ka og dili, magpait kina parts.
0: Paghilom mo nga magsige mo kanabang istorya katropang Chris nga saba kay mo magsige mo bash kay nanghatag na gani, magsige pa mo pang bash. Kabo di panghatag do mo binload down. Pero man ingon ana kamubo ang inyong tanaw sa tao, tagaan ninyog binload. My God. Di ba katropang Chris? Panghatag na yun. Oh, kamu di ay. O sa di nahatag ninyo di ay. O, pangutanon ta mo. Di ba? Kamu mismo personally. O, kamu nga mga media. Sige daw. Sige ramon mog saba-saba di ang mangatag demog binlod. Sige daw kamo. Unsay nahatag ninyo sa katawhan? Sakit sa ulo, kalibog.
1: Oh, dili kanang bagak nga impormasyon.
0: Oh, kana kagabiin do natay nadawat nga text ka tropang Chris.
1: Oh.
0: Nga gipasa sa kuha sa kada bang concerned pud nga tao nga mga MCO.
1: Oh.
0: Oh, nga nakadawat daw sila text kabalo ka kung asa gikan daw. Mm. Nakabutang dito may pangalan na dayon.
1: Oy.
0: Di ba? Di ba usahay kung tinuod nga mga kumbaga tao katropang Chris ang nagatext si mo wala man ni number.
1: Oh.
0: Di ba?
1: Ito na ipangalan.
0: Naa na dayon automatic pero di ka ka-reply.
1: Aha.
0: Di ka ka-reply.
1: Susulti.
0: Ang nakabutang dito gigamit pa ang pangalan pero wala nila gi straight nga bantay kuryente.
1: Mm.
0: Pero ang dito BNTY kuryente.
1: Oh.
0: Ang gipangalan nila.
1: Oh.
0: Nga ingon daw nila ang kasi tawag ka ni, ang Socoteco daw, privado daw.
1: Ha?
0: Oh, nag-verify, privado daw, uga registered sa SEC, which is tinood ang uban, no, di ba? Pero, ang pag-verify ni, ano, ni Gemini, i-research na to na, false and misleading information, mga katropa. Ha? False, kumbaga, dili tinood, bakak. Mga katropa og misleading. Kabalo naman ta kung kinsay nagpaluyo ani mga katropa og katropa
1: Chris. Alang naman.
0: Kanang desperado di ang kumpanya mga suking tigpaminaw. Nga nagagamit og mga media diri sa Jensen para lamang malimbungan ang utok mga igala sa atong mga katropa diri. Dili na ninyo mailad ang mga taga Jensen. Mga dili na sila mga bugo. Di ba?
1: Sa pagsulti pa lang entrada pa lang istorya. Masilip na mudaan.
0: Oo. Oh.
1: O niya, siyempre, nga naman ka taas o kaalam ang mga taga-Jensan.
0: Oh.
1: Na ultimo, istorya ni Kapitan Jeep Roxiumang nga gusto niyong balion, mingon mo nga gisuportahan mo.
0: Mm.
1: Di ba?
0: Unya-unya natin.
1: Dili lang mga taga-media ang nagabatiko sa inyo ron.
0: Uh-huh.
1: Apil ang katawhan.
0: Mao!
1: Nga nagsige o kabantay sa inyong ginabuhat diha nga gina-twisted ninyo inyong truth.
0: Naraghan na baya kayo sila karon katropang Chris?
1: Oh.
0: Taghan na kayo sila.
1: Ay,
0: pero kanang quantity ka tropang Chris. Kumbaga ang quantity karon ang laban sa mga MCOs diri quality over quantity. Yeah, mga kaigalaan. Basta ha, di mo magpadala mga katropa bisan unsa man kadaghan ang media diya nga nagapahibalo mga katropa nga puro man bakak ang ginapangsulti mga suking tigpaminaw. Diri sa XFM o guban pa mga kauban nato sa buhat mga igala nga nagpabiling matinud-anon silang trabaho sa media. Saligi kami mga katropa sa saktong impormasyon. Paminaw mo diri sa XFM mga suking tigpaminaw para makabalo kamo sa tinuod nga mga kanabang impormasyon o walay ginapalabihan.
1: Correct.
0: Walay ginadapigan katropang Chris. Bukin sa pang mga politiko diya mga katropa. Ay, nausa mo. Politiko ba diya kumpanya mga katropa? Trabaho na to ni. Ang uban diya nakalimot na sa ilang mandato mga katropa bilang mga media.
1: Mahimong medium for the truth.
0: Oh, napatoy kwan. O, tanawa. Oh, kita. May nag-bash gapon sa tuwa katropang Chris. Nanghatag punta.
1: Aha.
0: Bisag wala nangayo og sukotiko tubil. Ha? Wala man kagipugos nga mag-inom. Ha? Basig hiluan daw siya.
1: Ingon niya?
0: Itsura ni mo, murag hilokon. Kabalo, kinsa ang tinuod ni hilo? Kamo? Kay ginahiluanin yung utok sa mga tao, pinaagi sino mga pagpamakak. Diba?
1: Oo.
0: Domingo, day karon.
1: Domingo, mag-udron. Murag init man ang mungulo katropang Ivan, oi.
0: Hindi. Kadumdum lang mag-ud ko katong mga niaging Bernes ba to? Naay nakasulti sa kuha.
1: Nga.
0: Kaya nakasulti sa kuha katropang Chris nga basi daw na naihilo daw.
1: Na! Naihilo. Wala mga gipugos.
0: Wala mga gipugos.
1: Nga no, baba na namo ang imong baba. Mabri gina ang baba ang kundi galing na siya mo inom gyud. Kung nagduda magay nahilo. Nga nung niya ito makalito.
0: Ay,
1: wala kayo kasaban ha.
0: Ayaw siyang pangita sa kuha niya. Na-miss ko ni mo.
1: Babae laki.
0: Ha?
1: Babae?
0: Laki, naku. Pero babae, batasan. Naguna-una man. Manghilabot man. Hindi man din makaubo siya yung sinamo. Pero 623 katropang Chris.
1: Kinagamang
0: like programa atod kanato sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Mga produktong gisaligan mga katropa og walay hilo.
2: Atay.
1: Muna klaro, alangan mo approve ang FDA.
0: Oo.
1: Amun siya Food and Drugs Authority, di ba? Dili gina siya masugot. Niya ka na nagayong na hilo, siya basig siya na hilo ang
0: siya utok. Siya hilo. Mao na magkagrupa produkto si Ashwell Incorporated. Gilangkuban ka na mga igala sa itong gisaligan ng produkto. Sunthone Plus Gold Herbal Capsule.
1: Sunthone Plus Coffee Mix.
0: Ingon man mga katropang Sunthone Gold Coffee Mix.
1: Sunthone Herbal Tea.
0: Ang Sunthone Gold Herbal Oil.
1: Sunthone Vitamin C.
0: Siyempre ang paborito ni katropang Chris, ang Turbo Men Enhancer.
1: Yun o, siyempre po. Ang paborito sa uyab ni katropang Iba
0: Ay, grabe. Clear
1: Skin Herbal Soap.
0: Siyempre ang paborito usab sa uyab dati ni katropang Chris.
1: Karon
0: asawa na. Santon Plus Herbal Soap.
1: Yun. O gan Santon Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Mo nang pang-energize o pang-paligon sa itong bukog mga katropa.
1: Kaya na, kaya masing mga bali na di ay crooked na rin ba yung mga bukog.
0: Mo na. Premium D3 Coffee Mix. Morning para sa mga diabetesyon mga katropa. Premium D3 Coffee Mix.
1: O siyempre, ang mga ngit-ngit o pananaw diya, Magvision X Plus mga katropa.
0: Ayaw mo pagpakabuta.
1: Na, Magvision X Plus mo.
0: Magvision X Plus ka mo. Kanabitang tao, maayo pa ng buta mismo, katropang Chris, kaysa nagpabuta-buta ma.
1: Kaya hindi na kita ka nang nagpabuta-buta.
0: Matabunan magkwarta.
1: Parang the love of money lagi ba is the root of all evil.
0: Bitaw. Niyan apa di ang cess the pain mga katrupa.
1: Pambawala, sakit sa lawas.
0: Sakit sa ulo.
1: Sakit sa inyong mga gibati niya.
0: Muna mga katrupa. Sige. 624 katrupang Chris. Ang imuhang word for the day mga katrupa.
1: Ang atong word for the day karong adlaw mga katrupa, mabasa diha sa Proverbs 3:5 nga nag-ingon, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Mga katrupa, simple lang kayo na. Kanabang ayog sa ligi, ang imong kaugalingon. Nga naman, ang imong heart is a very deceitful. Kanabang organ sa imong lawas. Mabati siya. Deceitful na siya. Bito, kanang
0: no?
1: Malimbungon.
0: Bito, no?
1: O, bisag kabalo na nga makadaot sa iya, ha? Sige, ragyapo niyang iduso.
0: Kaning heart,
1: nga naman, imong heart, wala magod siya utak.
0: Utak, puro emosyon.
1: Puro emosyon.
0: Kung pairalo ni mo.
1: Putak ng putak ang utak. Pero walang adi, putak ng putak ang puso. Nung walang ginagamit na utak.
0: Agoy mo nang
1: mo nang gilahin as Ginoo. Ang utak, gibutang sa
0: pinakataas.
1: Ulo. Pinakataas. Ka naman, mo na siya ang taas nga level sa imong kinabuhi. And thinking, niya na mga tagas nga butang sa kinabuhi para makabot, kinahanglan og taas pod nga pangisip mga katrupa.
0: Correct.
1: Ayaw gamitin og emosyon kung nga debate ka din kasuko, debate ka diha og kanabang nga mga dilibaw kay kuan kay kan apektuhan ka.
0: Apektuhan ka. Naigo ang imo nga ego.
1: Oh, huna-huna nga saligi ang Ginoo niya na. Kaya naman, trust in the Lord with all thine heart.
0: Yeah.
1: Saligi sa imong tibok kasing-kasing. Kanang kasing-kasing mo dapat dili na mo yung decide. I-trust sa Ginoo. Ang gamit sa imong kasing-kasing para mo salig sa Ginoo.
0: Tanan ni mong gina paglaban kumbaga.
1: Ayaw kanabang lean not unto thine own understanding. Ayaw salig sa imong kaugalingong pagsabot. Ngayon naman, ang pagsalig sa Ginoo dili magsalig sa imong kusog lamang.
0: Correct.
1: Kung dili sa iyang giya bisan lisod sabton ang sitwasyon.
0: Bisan si, di ba, si Hesus Kristo nag-ampo katropang Chris, di ba? Kumbaga, matuman ang imong pagbuot.
1: Correct.
0: Oh, di ba?
1: Oh, thy will be done, Jesus, Father.
0: Si Jesus na gani, nag-ingon, kita pa ka nga mga yanong tao?
1: Nga nung di ba makabalo mo ila sa atong Creator, no?
0: Dita mo
1: tungod na sa ginatawag nga pride katropang Ayban. Tungod sa ego. Na kunuhay, dagana siya nakabos kinabuhi. Siya ng pinakadatong tao sa kalibutan, pinakadatong media sa tibok Jensan. Pero una-una ba?
0: Kaya lang ni ka nang, hindi man iingon ka nang tama ng tasa paigo katrupang Chris. Pahinomdom sa tumaka.
1: Mahiga
0: na ba yan ato ni?
1: Ang gugma nga tinuod sa imong isig kaingon, ang pagsultis ka matuuran.
0: Ang amigo na ito ni, tungod sa kumbaga ginapangga na ito sila.
1: Mone, ang pinagsamahan na to,
0: dili
1: na muwa doon, pero di po may maundang sa pagpahinumdom, nga ayaw salig sa imong kusog. Kaya basit karong kusgan ka sa umaabot nga adlaw.
0: paninglan ka.
1: Paninglan ka o di kaha nga adunay mga adili maayong mahitabo. O di na to na gusto.
0: Palayo lang.
1: Mm. Ikaduwa, ang tao mahimong mapakyas, apan ang saad sa Dios dili mapakyas.
0: Correct.
1: Ang tinuod nga kalinaw makita sa pagtuo ug pagpaubos ngadto kaniya.
0: Mm-hmm.
1: Kung magpaubos ka sa Ginoo ang katropa, mo na pinakanindot nga mahitabo sa imong kinabuhi. Masabtan nimo nga ang direction sa kinabuhi wala sa imong mga kusog.
0: Correct.
1: Kundi sa pagbulutan sa Dios. Mo nang musubmitan niya.
0: Mm-hmm.
1: Obedience, submission og ang pagtuman sa iyang kabubuton. Mingon ka nga, ah, nagatuo man ko Ginoo. Yes, parihaman mo siya, wa nagtuos Ginoo. Pero wa siya magtuman.
0: Mm.
1: Mo nang ikaw nga wa nagtuman, nagtuo lang ka, basig posible pareha mo siya wa.
0: Mo gay na ingon sa Biblia, di ba, ang pagtuo nga walay lihok.
1: Patay. Og ang bugdi sa sala.
0: Kamatayon.
1: Kasi, na ay mong kinabuhi ron. Nahimo kang patay sa atubangan sa Dios kay nagmatinumanon ka sa imong kabubuton. Wala ka magtuman sa kabubuton sa Ginoo. Klaro kay nakatrupay. Katulo, sa matag pagsulay, hinumdumi nga ang Ginoo adunay plano nga mas dako kaysa sa atong nakita karon. Kanang imong nakita, that is limited. Ngano makita ni mong apupong dre? Makita ni mong maitom dre? Makita ni mo ang dabaw diri sa imong nimutangan?
0: Correct.
1: But pasabot, doon ay limit. Ang mong makita lang, kanang naar na si mong atubangan. Pero ang planos Ginoo, unlimited na katrupa. O gusto niyang ihatag kanimo ang iyang plano nga nindot. Ingon sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Munagingon si Ginoo. Ayaw na, huna-huna nga, wala man lagi gihatagan, wala man lagi gitagag plano sa Ginoo nga. Ingani man akong sitwasyon, dili gyud sa maluoy sa kuha. Naluoy ang Ginoo sa imo. Problema, kay dili ka kabalo mo submit.
0: Ang tao man gud
1: kay dili ka kabalo mo ila sa imong kaugalingon.
0: Mao. Ang tao man gud kumbaga ang ginahimo man gud nato sa kalibutan isip mga tao. Gina-compare nato atong kaugalingon sa mga grasya nga madawat sa uban. Sa kung unsa tong naa sa uban, pero wala nato ma-appreciate kung unsa tong gihatag na sa tuas Ginoo.
1: Correct?
0: Di ba? Dapat
1: ana la siguro ka tropa. Huna-huna nga ang Dios nga nagmugda kanimo, naghatag og higayon sa imong kinabuhi nga makabaton ka og kaharuhay, mausab ang Dios nga maghatag kanimo og kinabuhing walay katapusan.
0: Yeah.
1: Og nga permente huna-huna nga trust in the Lord with all thine under with all thine heart and lean not unto thine own understanding, mga katrupa.
0: Wala mga katrupa ang word for the day, katrupang Chris. Karong adlaw mga igala adlong Domingo pet sa 24 na day, katrupang Chris, sa bulan
1: Pas-pas
0: sa
1: kayo.
0: Mayo 2026.
1: Ulahing si Bana sa ato ang bulan sa Mayo.
0: Ulahin na.
1: Next month, 9:31. Pero ang problema kay Domingo, gyapon na. Last na po na siya nga Domingo. Next.
0: So, ang last is 30 sa Sabado.
1: Pero ang last din nga day sa Mayo is Domingo.
0: So, June na next Lunes.
1: June na.
0: Nagapamaypay na ang mid-year bonus.
1: Aboy! Wala na yung unod ay yung mid-year bonus.
0: Ay, na lang. Tama ba, Chip? June ang mid-year bonus.
1: Hindi lang ako excited.
0: Lamat. Na to.
1: Ah, correct.
0: Natay mga existing mga kautangan diya.
1: Ah, di bayran.
0: Mabayran.
1: Anak, mo rin nindot diya. Malipay sa doon nagpa-utang sa doon.
0: Lamat, boss.
1: Bitaw, salamat, boss. Sa anak, mga.
0: Love you, boss. Love you.
1: Ang uban niya. Wala na ba yung mga inganan, di ba?
0: Oo.
1: Wala ka-enjoy sa mga inganan. Muna kayong gabuhat sa mga extracurricular activities.
0: Mauna ganyan.
1: Kaya kulang ang ilahang take home.
0: Dili ni pagpahambog ka, trupang Chris.
1: Hambog na po. Tanan na lang, pahambog.
0: Kita mo nga katong ingon gani ni mga kasing-kasing gani ang ginagani.
1: Gani.
0: Dili gani ang utok.
1: Correct.
0: Isabay gunago ng imong kasing-kasing huwag imong utok.
1: Ano lang.
0: Parang kuan ba, kanang sakto ang mga gagawas nga pulong.
1: Sabtin mo good ano ka man.
0: Sabtin nyo ng mabuti bla. 6:32 na. Na nakaungong na sa linya katrupang Chris ang ato ang bossing, ang ato ang president CEO para nga maghatod mga katrupag mga impormasyon alang sa may panglawas mga igala pinaagi sa programang The Secret of Belt. At ang inan ninyo mga katropa, musulod na ang programang The Secret of Belfast. Huwag siyempre pagumanian ang mga katropa, balik ta sa atong programang Bullseye Sunday Express. Iling mga upay naman bahina mga katropa, atun ka na to sa Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Bullseye! Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, maka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas niya ang Sunthorn Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
2: Sunthorn Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Sunthorn Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Sunthorn Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Sunthorn Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Sunthorn Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Sunthorn Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Sunthorn Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
6: Sunthorn Plus Coffee Mix user.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Sunthorn Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Sunthorn Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Hay, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: XFM.
9: Exciting.
6: XFM.
2: The

0: Hilo. Atay. Hilo eh. Ayaw gilo eh.
1: Mag-hilo ka lang.
0: Mag-hilo. Hilo.
1: Hello.
0: Hilo.
1: Hello, hello.
0: Kung magpakape ganay ka mo, ayaw pagbutang o gilo da.
2: Atay.
0: Ang siya mo.
1: O nang adiligin mo magkape sa ilang kape kay...
0: Ang pangutana madutlan pa ba naghilo?
1: Kay ang kwan daw, ang accuser is the number one doer.
0: Ah. Oh. Bitaw no?
1: Oh. Kung sila nagunahuna nga hadlok silang mahiluan, basig sila mag-upir og kape sa imo ha, igo palang paglapat sa imong ngabil diya sa iyahang baso, patay na ka.
2: Patay.
0: Asa po kumuinom mo eh.
1: Hindi lang ka maghuna-huna nga tagaang kagkapi nga way hilo.
0: Hindi, basta ako kung magpakapi ganit sila sa kuha. Nasa, ikaw sa, taste test.
1: May taste test da, sige na be.
0: Tanaw, kung kinsa mangurog diya, magbula-bula ang baba. Pag wala gyud sila gaamping sila mga baba, no?
1: Nah, sige lang, kay kabalo mo gina sila nga nung hindi sila magamping.
0: Wala kasi kayo gamping o mga baba.
1: Diba? The abundance of the heart, the mouth, speak it.
0: Nah.
1: Kung unsay naasulod sa dugan, ang baba magasugilon.
0: Nah.
1: So muna nga kami, di naman matingala.
0: Tanan.
1: Nga ang inyong ipanulti, puro mga hilo, bahin sa mga hilo, kaya inyong kasing-kasing, puno na sa hilo.
0: Hmm.
1: O na, i-detoxify kung pwede lang.
0: Oh.
1: Mag-Santon plus gold
0: dapat
1: para ma-detoxify.
0: Oh.
1: Matanggal ang toxins sa inyong mga heart or systems. Diyan.
0: Para mawala ang inyong pagka-toxic.
1: Yun o.
0: Pagka-toxic sa lawas, ano, bitang mga hugaw sa lawas, bitang ano. Para mawala ba? Yung ano-ana na siya. Pagkapot ni mong maayong panglawas, mga katropa, maayong panghuna-una po. Mga suking tigpaminaw.
1: Correct, correct.
0: Ang kondisyon mong gudi mong lawas, katropang Chris, nindot kayo sa pangutok, di ba?
1: Maapil gina siya kay ang imong sistema ang number one diha. Dili siya magkahuna-huna og tarong kung daghan siya ginabati nga dili maayo.
0: Sakto.
1: Kay heart problem, lung problem.
0: Oh.
1: Kanabang ang imong sistema, imong blood pressure taas kayo tungod kay imong dugo o sticky kayo.
0: Correct, correct.
1: It's either sticky tungod sa taas nga sugar or sticky tungod sa taas nga kanang
0: pride.
1: Ano? Dili. Mustiki na siya kay taas na ang imuhang salt o kalabang nga sodium sa imong lawas. Pero katong pampingin na siya, nga di na siya mutaas ha.
0: Saktong.
1: O gawas nga ka nang nagalikay ka sa mga pagkaon nga di maayo, kinahanglan ang mindset maayo sad.
0: Dapat.
1: Paano
0: dapat.
1: Kung imong mindset toxic kayo?
0: Oo.
1: Mo-create po na siya og toxicity sa imong lawas. Nga kanabang tungod kay negatibo kay ka, gamayng istorya, imo nang i-absorb nga negatibo. So, so tanan nga mga maayong ibutang sa imo negatibo gihapon, unsa pa'y resulta na, mo expect kag kanang positive, saka himala.
0: La. Mo nang ginatawag ka tropang Chris na ay syudad nga gubot kayo.
1: Correct.
0: Ang tawag na kay... toxicity.
1: Syudad nga gubot kayo.
0: Toxicity.
1: Na. Wala ka tropang Aiba na ha.

0: impyerno mo, pareha niya mo itong kuan, itong dato, o itong pobre, na natos impyerno sa langit, ang pobre natos sa langit, nasuko ang dato. Oh, naalagi siya sa langit, naging ako naman ko, dato man ko, nga no, sa kalibutan, nagbuhat kag maayo.
1: Amo na, pero kabalo mo.
0: Manayog expect.
2: Uy, ang kwarta biya, mahurot lang na.
0: Namuhagi lang na.
2: Pero ang kasuko ba yung tao, di ginmahurot.
0: Kamatag nagtoksik sa iyong kinabuhi, Mark. Yahagto sa iyong kamatayon, iyon ang balunon.
2: Kanang nagapaswildo sa inyo karon, muhawa na na. Paghumaan na.
0: Labay na.
2: Nagtuo mo nga i-hire mo sa sunod. I-hire mo. I-hire mo tanan. Na siguro i-hire na pipila lang.
0: Sa iyo ang janitor?
2: Oh, pagtarong mo karon, kaya naman, paghumaan na na. Kailan ni mo, mag-ana na nga sila.
0: Simple, normal. Sa corporate world, basta ang imong trabaho, pang-kuan, pang-hugaw, dito rin yung sa gawas.
2: Negosyo lang ni ba?
0: Awa, hatarawa. Ang mga basurero, pasudlon ba sa mga tag-iyas, kumpanya? No. Sa basura na ilang trabaho. No. Munang di na sila pasudlon saka dito sa kadangga pedestal. Di na pwedeng musulod sa opisina.
2: O sa'y trabaho sa kuan?
0: Tigdumog basura.
2: Tiglimpyo, ana?
0: Tiglimpyo.
2: Tighawan. Pero wa man na ginahawan, tanan.
0: Oh, nang dili kontento ang nagsugo.
2: Wa man lagi nahaman tanan.
0: Alangan, gigipili man niya.
2: Nagpabilin mang manghugaw sa XFM.
0: Gigipili man niya nga ang uban nagtuo siya nga katunalay kinahanglan. Ang ako pa nimo, nagsulti lang unta ka nga boss. Tinuod lang atong isulti boss kay pag-abos sa tumoy ani kami manggiapoy mo ani sa among gisulti. Ode.
2: Speaking og tumoy sa atong isgutanan unya, ato nang isgutan unya gadro pang Kristo. May kalabutan nga ana gipang saway baya na mga kaigalaan.
0: Sige.
2: Gisaway baya na. Saway baya na kana maghimo-imo og istorya. Eh para lang ma kumbaga makasakay dito sa imong naratibo.
0: Aboy! Kumbaga, nakay kawaling naratibo, imong ipasakay, kunuha sa statement sa usa ka tawo para mo-conclude, mo-jive dito sa imong gusto nga summary.
2: Sige. Balikta sa tanga trupang Chris, kay ginapan na ginapaabot sa itong mga kaigalaan. Diretso na tahan. Itong sa itong mga balita, karong buntaga mga katropa. Mga balita na to, lokal, mga suking tigpaminaw. Uy, adunay bagong labaw sa PRO 12, Gatropang Chris. Formal na ang milingkod sa pwesto. Giatangan si Bok Police Regional Office 12 ang pag-abot sa bagong regional director. Sa nasambit nga buwatan, karong adlaw mga igala. Sunday ha, kuyawa ba?
0: Congratulations!
2: Human ang gilusad nga reshuffling sana ay sa Philippine National Police kon PNP. I-assign si Police Brigadier General Alan Manibog. Uy! Isip bagong regional director nga muhulip kang Police Brigadier General Arnold P. Argente. Si Manibog, kani Deputy for Operations sa PNP. Og lakip mga katropa sa mga opisyal nga nitutok sa mga imbestigasyon kalabutan sa insidente sa pagbamusil sa Senado. Uy! Gibalhin diri?
0: Mau ba?
2: Samtang si Argente. Wala? Katong nagtutok sa pagpamusil sa Senado. Gibalhin diri sa Region 12?
0: Basig, gibalhin ang Senado sa Region 12, di man siguro.
2: Nitutok daw sa investigasyon kalabutan sa insidente sa pagpamusil sa Senado. Samtang si Argente ang ibalhin sa PNP Directorate for Intelligence human sa iyang katungdanan mga katropa. Mura po si kinsa ganitong naadrig dati katropang Chris, gibalin po ni sa intelligence kani adto. Directorate for Intelligence, nakalimot to, kinsa to, nakalimot to, dugay na to. Si, basta.
0: Sir, buta lang, to whom it may concern.
2: To whom it may concern. Ilusad, ako na ilusad mga katropa, ang ceremonial joint turnover and assumption of office sa Camp Brigadier General Rafael Crame sa Quezon City ning nagalabayng Mayo 22 day. Sa pagpanguna ni PNP Chief Police General Melencio Jose Melencio Nartates Jr. Kining kausaban, epektibo ning nagalabayng Biyernes Mayo 22, 2026. Isip kabayan kana sa reorganization sa nasunong kapulisan sa lain-laing rehiyon sa nasud.
0: Anyways, daghang salamat po sa pagpakabana sa itong kapulisan.
2: You know?
0: Ay, kabalo ka katropang Iban, ang paglugay sa kapulisan, matawag og over-familiarity.
2: Mao ba?
0: Unya kung magkaroon og over-familiarity,

0: Solidarity aduna na siya pagdapig ngadtos mga individual nga iyang kaila.
1: Oh, bitaw
0: no. Tungod siyang kadugayon sa lugar mo nang
1: ginasakto ra pud ni.
0: Ginahimo ni nang reshuffling.
1: Reshuffling. Paglahugay.
0: Ah, lahugay.
1: Paglahugay. Kay para nga dili sila maging close sa ilang mga
0: kaibigan.
1: Elisod man ng kuan manggod kay maka
0: mapaburan ang mga siyempre kato mga kampi
1: magkautang kabubuton iya
0: tagaan sila proyekto kuno hay o niya maingon din to mga dagko nga opisyalis sige lang si PNP regional director na bahala dyan kompromiso si RD
1: salamat in town kay RD Argente pod in town
0: salamat nahimo malinaw na mong jensan gamay lang ang patay.
1: Gamay lang.
0: Dili na tamo sultig daghan oi kay basta masuko na muna sila.
1: Kinsa mga gawad.
0: Mingon ka nga ang patay sa jensan dili man do na siya kuan.
1: Kita tagaagi man gud niya na police man gud.
0: Dili do na siya kuan isolated cases to na siya.
1: Mo ba?
0: Dili na siya matawag nga kanang nga na ipusil diha. Mingon na po ta nga di na safe ang katawhan sa jensan.
1: Ayo mo bagingon ana, safe kayong jensan.
0: Maghulat na lang siguro mi ka ng tag 20, tag 30 kabuk mga matay, usilon, adya na siguro tama ingon nga di safe.
1: Safe lagi, safe gapon ang ginsan.
0: Para ingon nga nakakomply mo siyang trabaho.
1: Safe lagi gapon. Ingon si kagawan.
0: Malain rabay niyong buot ba ya? Mas kurya may nga, naunsa naman ang ginsan, nagsunod-sunod ng patay.
1: Ayaw pag ingon na anak, ay masuko ang kagawan.
0: Sige, naunsa naman ang ginsan, kulang ang patay. Nakulangan manig patay ang ginsan, oy! Basi, masuko na po mo.
1: Dili ni para dito sa mga biktima, mga katropa, galing ang mga tirada ni Katropang Kresa, para na dito sa mga bot.
0: Nagpailang nga, kuan nga, servisyo sa tuwa. Asag servisyo.
1: Sabi mga hungingong katropang Kresa.
0: Basta magkape lang mo diha, Oxanton Plus Coffee Mix, syempre, mga katropa, para dili kayo mo sa kain yung blood pressure, ha?
1: Labi na si katropang ibilin sa basahe, kay naka Santon Plus Coffee Mix ni Permi. Tanawag ko daw. Ha, tanawag na
0: bisan. Nagbaha.
1: Bisan unsa ka kanabang si taga kanang.
0: Di immortal mo kuno.
1: Immortal eh.
0: Immortal na siya. Siya lang ang matawag nimo nga kanang gasigarilyo. Soft drinks. Pero dili mo pictos lawas.
1: Diki gakuan man ginabawi man sa Santon products.
0: Mo de escrito de
1: day. Santon vitamin C. Mo na ka kumbaga si katropang kuan murag committed kay isyu ba. Ilabi na katropang Chris sa mga produkto sa Yes to World Incorporated.
0: Tanawa. Iyon, klaro ka na. Hindi na malalis na.
1: Pan pa lang mang guna siya ka ng 26 ang edad na niya.
0: 26, pilang plus?
1: 26. Ang iyang kuan ba? Iyang pamarug bitaw katropang Chris?
0: Bitaw.
1: Ang iyang energy.
0: Pero ayaw ka, si katropang ibilin, di na ni mo ma...
1: Di basta-basta na.
0: Basta-basta.
1: Di ba? Ang imong kay... sipo na ulo.
0: Ako ang pahumot.
1: Ano talaga nagkatawa, good katropang Evelyn. Oy, good mo. Imong kwan, imong Junakis. Imong Junakis siguro na?
0: Oo, na niya. Adel lang.
1: Sige, pagkwan sa...
0: Paling susing sa... Paliyog kong katropang Evelyn, may ipaabot ito kay Cambio.
1: Abril lang, sir.
0: Yan. Cambio.
1: Exchange key.
0: Cambio o giman. Ano nang diskarte na sa Domingo?
1: Cambio mo kuhan ka ng Fortuner o ka ng
0: Fortuner o
1: Hammer.
0: Hammer siya yung dalunod. Adi ako yung magdala sa Hammer.
1: Martilyo din. Ala ka. Alasay 52 sa dugang pa mga balita, mga katropa.
0: Bullseye. O motorista, nalatayan sa likid sa forward truck. Patay!
1: Agoy na eh.
0: Panayon ang investigasyon sa Bulubulok Municipal Police Station sa kamatayon sa motorista nga gideklarang patay human narigsan sa forward truck. Alauna ang takna sa hapon ning niaging Sabado, Mayo 23, 2026 nga nahitabo sa National Highway sa Bulubulok South Cotabato. Ila sa Bulubulok Municipal Police Station ang namatay nga biktima nga si Renato Ichiberia Tilimpros hangtong kon hamtong og residente sa Poroka 1B sa Barangay Pag-asa sa lungsod sa Alabel, Sarangani Province. Subay sa inisyal nga impormasyon gikan matod pa sa isulan Sultan Kudrat ang truck sakay ang magpariente nga padulong sa Jensen aron nga maligog dagat apan sa pag-abot sa dalan at tubangan sa usa ka fast food chain mga katropa gay paita mo na ilisod lagi ba basta kanang dili kabantay aksidente ning nabangga ang motorista. Subala pa nga nadaro usab ang truck sa usa ka kotse nga resulta sa pagkaangin usab sa mga tricycle. Gisulayan pang gidala sa ospital ang driver sa motorsiklo apan gideklarang wala na kinabuhi sa na, sa niatiman nga doktor. Base usab sa mga saksi sa mga lugar gialigarang nawad-an og preno ang maong truck rason nga nahitabo ang insidente. Padayon ang investigasyon sa TMU Pulubulok sa mas laom nga hinungdan sa maong panghitabo. Gipapauli na usab sa pabalik sa isulan ang mga sakay sa forward truck subay sa mando ni Mayor Bernie Palencia. Samtang takdang ikustudiya sa otoridad ang mga nalambigit nga bihikulo, apil na usab ang driver sa truck. Pahinumdom, walay kubo sa paglikay.
1: Walay ano?
0: Walay kumo sa paglikay. Kumo. Walay kumo. Kanang walay, mawala ni mo kung paglikay. Likay ni mo.
1: Ah.
0: Ang paglikay, nga dili mahitabo na siya, siguro o di mga safety mo sa kinan. Bago ka mulakaw, i-check ni mo imong sakyanan nga nabas kondisyon.
1: Nagod ba yun?
0: O, kung layo imong biyahe.
1: Blue baguettes.
0: O, blue baguettes.
1: Ngayon
0: kabalo mo na sila. Kanang mga kuan ka na nagkasagara na involved sa eksidente. Kabalo na sila.
1: Kabalo.
0: Ang problema, sobraan ka kumpiyansa.
1: Kumpiyansa lagi. O,
0: so, ibutang sa imong kaugalingon nga walay mawala ni mo kung ikaw mag-dipinsa ng daan.
1: Ha? Preparasyon ba?
0: Prepare for the worst to come. No, kung makabalo ka nga maabot ang panahon nga dili kadalon, prepare nga dili kadalon.
1: Muna ha, pag ampig yun in town mga katropa na ay kuan ay namatay yun katropa ang Chris. Condolences.
0: Oh, condolences lang.
1: Saan niya siya? Kanabang naang
0: si kuan eh, si
1: Renato
0: Echeverria
1: Telempros.
0: Mga Telempros, kailan ako niba?
1: Telempros.
0: Taga na po yung Telempros sa Kalumpang.
1: Mga pariente siguro mga katropa ang Chris. Ining truck daw mga ligo siguro ni dapat sa ano?
0: Lagi.
1: Sa Andres Jinshan mga igala.
0: Kabalo, mangka nga sa Sultan Kudarat, wak mga dagat dito.
1: Nay dagat pero layo-layo na.
0: Layo
1: asa to dapit ang may dagat di libak man siguro to.
0: Lami ang dagat sa Jensan nga naman daghang kag makita ang
1: natilawan na, natilawan na dai nimo.
0: Oh, para. Para ti na isagor ikulay.
1: Pero kami da ay mo ba? Dira sa kwento na part.
0: Di daw para gano ginom kay apektuhan kas ikulay.
1: Mao. Pati imong bato.
0: Mahimong kwan.
1: Asin man.
0: Aw, tama. Madaot yung bato.
1: Wala mga katropa ha, pag-amping kinitawan diyan sa itong mga kadalanan kung kung ano, magadali mga igala, pag-inay, sa gadali, pag-inay, gapon mga
0: hinay
1: katropa.
0: Hinay.
1: Bala na nga mabawasan ang sweldo.
0: Isipin
1: basta,
0: mo na ang buhay ay pinakamahalaga sa lahat.
1: Oo. Ang trabaho ni mo, pwede ka man mailisan diyan.
0: Correct.
1: Diba? Alam ba, malate ka isa lang, tapos itanggal ka, pwede ni mong kasuhan.
0: Correct.
1: Wala man lang siya, kuan.
0: Wala sa balaod.
1: Wala man lang sa balaod nga malate ka, i-terminate ka na yun.
0: Oo. Pero kung sige na lang kagka-late, all of your days sa imong trabaho, ikaw na lang mo tanggal sa imong kaugalingon.
1: Maulaw na lang ka. Kung mag-gudshir ka nang naginahinay lang mag-gukay para di ko ma-disgrasya.
0: Ayaw na nagtrabaho. Dungol ka ha.
1: Nahimuo na lang rason. Pero
0: ano ba? Justify iyang kaugalingong sayo.
1: O, magsayo ka. Matulog ng maaga, magsayo o mata.
0: Matulog din ng maaga, sir. Dili mag-cellphone. Dili ang cellphone. Dili man ang cellphone mo trabaho.
1: Ikaw man. Bahala na. 657 sa dugang pa mga balita mga katropa. Ari, uy, dunay kalabira katropang Chris sa tao. Napalgan dito sa may Cotabato City. Ang suspect daw na ilhan na.
0: Oy, kinsa ka ang nagbuhat ari.
1: Napalgan ang usa ka kalabira, kanang skeleton ba? Sa usa ka tawo nga gitago matud paska sa butan og lapok nga bahin. Sa lugar alas 12:03 sa udto. Gatong Mayo 22 mga katropa sa Purok, Timaco, Barangay Kalaganan, Kalanganan 2, Cotabato City. Sa report sa Police Station 3 sa maong lugar, ang maong kalabera ang sa tawo giilang si Arbaina, babae? Arbaina Abdullah Giapar, 39 anyos, minyo, samtang suspect matod pas krimen, giilang si Omar Balabagan alias Talib Undayo Andoy, 28 anyos, parehong residente sa naisigutang lugar. Sa investigasyon, mga katropa, nasairaan nga umagad sa biktima ang suspect.
0: Agoy.
1: Base sa pamahayag ni Nurhana, asawa ni ini og anak matud pa sa gipatay mga higala. Dugang sa taho, on report, Gawalo ka bulan na sukad na itabong insidente sa diyang nag-away ang suspect o ang asawa niini o nabaling lang ang kasuko niini. Dayang umagad, inungdan nga iyang gipatay. Damay lang gina'y katropang Christian. Kumikan sa paspas ng pangitabo. Dalinggi nila mga katropa sa suspect ang lawas biktima sa mingaw kung hilit ng mga lugar. O gibiyaan kini. Kumikan niini, daling nibalik ang suspect ganto na sa iyong asawa o dungan nga ni Adtos Barangay Adaon, Talitay, Maguindanao del Norte. O dito matod pagikulong siya sa iyang bana sa dugay nga panahon. Ang laka. Natagan og kay gayunan si Nurhana nga makaikyas kinatong May 19-26 na mo inungdan mga katropa sa pagsumbong sa krimen o justisya sa kamatayon sa iyang inahan. Gigukod mga katropa sa nakaroon sa PNP Station 3 ang nakaikyas nga suspect uban sa pagigtambayayong subang unit sa kapulisan aron manubag mga katropa sa gihimong ngilngig nga krimen.
0: Tinawa ha? Walay krimen nga gibuhat nga imong maikyasan. Bisag karon naka-episode ka, muabot nga panahon kadang imong gibuhat paninglon jud ka.
1: So sa mga nakaila or kinsa may gitaguan ani,
0: ayaw mo pahimong na, accessory to the crime sa.
1: Oy, bawal po tayong kumanlong ng kriminal, palihog lang. Muna ka tropang Chris.
0: Chris, kabalo na mo, wala may nagkulang sa inyong pahinomdom.
1: Bawal po tayong magkanlong ng mga kriminal ha. Justice ang kinahanglan nato alang direksyon na matay mga katropang umagad doon niya katropang Chris. Ugangan ang niya itong babae nga matay. Inahan man aning kuan, diba? Inahan aning iyang asawa mga katropa. Tabato City. Ay naunsa naman eh. Impunto alas 7 na katropang Chris o mga katropa na kamatana mo diya.
0: Pagpangapisa ko. Basta Domingo, kaya di umata.
1: Nga naman.
0: Bahala na, unya lang kumusimba hapon eh.
1: Teka yung nagkuhan man, nagimik-gimik man gabi eh.
0: Oo, lagi na. Nandaghag yung mga necessary nga mga butang niya pagkahuman. Pagtanaw sa bulsa, wala na yung kwarta.
1: Na?
0: Uy, isa kasi ba na pa bago mo swildo?
2: Atay.
0: Kalimot ka? Kita lang ka sa imong dating...
1: Dating
0: kagahapon.
1: Dating kagahapon. Oh. Anak si Katropang Ibilino, ayos kay mo duha ha. Naingnan lang 26 anyos.
0: Dey anang ang kanta ko na sa kay Mama Bilin. Mama Bilin ang kanta ko sa mo. Lumilipas ang panahon.
1: Nga naman. Ang panahon ang lumilipas.
0: Ah, pero siya dili.
1: Dili.
0: Ah, di ba? Dili ba siya ang panahon? Manang mulipas man. Anong saray mo?
1: Di ba?
0: Ang mulipas lang, tinood lang kantong mga naay gimahayan sa kinabuhi. Si Mang Bilin wala si gimahayan.
1: Oy, bitaw no?
0: Nalipay na siya kung sino itabo.
1: Naasay mga anak.
0: Naasay mga anak nga mga successful na puhon.
1: Kana-kana
0: na engineer. Diba, na nasa graduating student ka ron.
1: Miss kayo, manikwatro lang ni Tibok Adlaw si Mam Ibilin.
0: Na, lohoy kayo.
1: Na! Tawag na ako. Tawag ko, Steve Bibot, gano'n.
0: O, na, baka pumatuod sa kanindot sa kinabuhi.
1: Ana-ana lang na stubang sa computer.
0: Oo, niya. Pero duha ka doktor na.
1: Tapos kung mag-bullseye ka mo, mag-bullseye po minis sa gawas.
0: Ana na siya. Basta importante lang, kabalo ka kung unsaon ni mo pag kanabang pagbalansi ang disbalansi nga dagan sa kinabuhi. Kanamingon ang uban, lisod ka iron, grabe kapitos, ikay mo balansi. Bisag lisod, himuon ni mong dili lisod kayo.
1: Sanay na sanay tayo sa pagbabalansi bilang mga lalaki. Silabi na sa inyong mga asawa niya.
0: Correct, kung dagan ni problema, kung pigado kayo, unya mugutan pag hindi mo, di balansi. Dapat balansi yun, smile ka by part.
1: Kung magsiging sinupladain niyong mga asawa niya.
0: Pagturbo na itari supplemento, men.
1: Kita'y mo balansi.
0: Balansi, part. Diba si nagsidupla na diha kay waka kabuhat sa imong papel isip haligi ng tahanan. Ang haligi ng tahanan dapat ligon. Ang haligi ng tahanan dapat kusgan. Dapat masaligan. Nga kayo saon man, lapuyot pa man sa saluyot imong agi part. Di na gud mo barog part. Kaya ano, na may diabetes.
1: Agoy.
0: Na'y gibati nga dili maayos yung lawas.
1: Nga gusto pa man niya mga pi.
0: O, di, pagkapi diha, katong walay kuan, walay sugar.
1: O, katong natural.
0: Makapili, magkagdaghang kapi diha.
1: O, magkapi diha siyag premium D3 coffee mix.
2: Atay.
1: O, di ba?
0: Sa kong ginabuhat dahil, nagkapri ganito
1: ganito. Premium D3 coffee mix. Pero, kuan ha, kanang sa mga nagapangita diha kay senator na alang sa likod ni Katropang Chris.
0: Ay, sa babay.
1: Sige. bisihan lang mo. Santon Plus Coffee Mix.
0: Wala siya kabantay.
1: Ayun niya.
0: Ito.
1: Sa mga mahilig sa kape. Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makakatulong sa ating kalusugan.
0: Diba?
1: Ingo ni Senator Bato.
0: Muna yung mga tinood nga bato, no?
1: Bato.
0: Nga singgit tayo si...
1: Bato nga walay sakit sa bato.
0: Singgit tayo si Robin. Ding! Ang bato!
1: Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Diba? Ano yung birada din. Ito ang kape na natural. Walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko.
0: Diba?
1: Nakuan lang siya na si tawag ni, na pandol.
0: Napandol kamay?
1: Napandol lang siya.
0: Kay
1: pero,
0: yukod man. Habit na bumo.
1: Napandol lang siya pero nakapadayon gap.
0: Grabe
1: no. Grabe resistance ni kuno si Senator Bato no.
0: Basta gani na training ang tao, di na ni basta-basta.
1: Naka-training, exercise, naka-Santon Plus Coffee Mix pag yun.
0: Siyempre, Scott Ridger, unsa ra ka?
1: Sa mga mahilig uminom ng kape.
0: Na. Mag-Santon Plus Coffee Mix mga katupa.
1: Salamat itawan sin Bato sa imong pag inom dia og pagatag og inspiration.
0: Basta ang isigutanan ni kay Senator Bato de la Rosa, di na to pwedeng ingon nga ang pasangil sa inya, tinuuto, sakto to. Ang sult ang makasulti lang ni anak katrupa, katong na ay mga igong ebidensya, na igong mga basihan.
1: Correct.
0: Siyempre kabalo man ta nga bindiktibo ang gobyerno diha niya kay kontra partido man siya. Kunay gayon be, panahon ni Duterte, ganun wa ba ta kadugo og mga utang istorya yeah, bahin sa iya. Ipahinom doon ang sentro ha. Atangin na, matag Lunes sa bagong schedule sa oras, alas 9 hangtod alas 10.
1: Alas 10, bitin ganit doon katropang Chris.
0: Dili sa diila naman, og sa diila ng bitin. pag dili mo bantayan ang manog, bantay lang ang magkal.
1: Magkal. Kaya itong mas dako-dako na. Alas 7:05 na, padayon ko sa mga balita, Katropang Chris, imuha.
0: Regular nga press briefing sa impeachment trial, batok ang BP Sara Duterte, gitunan sa House Prosecution Panel.
1: Tagbaw sulag pang pangandam karon.
0: Gitunan ka nila mga katropa. Plano karon sa House Prosecution Panel nga magpahigayon ng regular na press briefing. Aron sugda na ang impeachment trial, batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni panel spokesperson si Alonto Adiong, kabahin kini sa ilang information campaign aron direktang mapatinawan ang publiko o malikayan ang kalibog sa mga legal nga pag-gisgutan o pagtaral. Gilauban nga sa mga pisikal nga mahimong nga o kung piskal nga mamahimong taas ang serye sa pagnungog. Hinungdan nga gusto nila nga mapadayon ng interes sa katawan o direktang matubag ang ilang mga pangutana. Sa pagkaroon, gitun-an sa panel ang saktong format sa briefing alang sa paghatag o mga regular nga update ug dagdagan sa kaso.
1: Yun. Gabi na ilang pagpangandam. Ito ni Aging Adlaw, gani ka tropa ang Kristo na ibalita ang murag bar exam daw ang ilang pagpangandam. Kinang istaryan yun din, no? Kahit masipyat mo diya gamay na. Lawan yun mo.
0: Diman eh. Ngano di ay kinsa ba ang individual nga di gusto dili musugot siya nga basta na lang siyang pasanginlan. Nabo na panel kada ba mga lawyers. Si Vice President Sara Duterte.
1: Siya
0: siyempre
1: siya mismo ha,
0: Vice President na part.
1: Abogado yan. Abogado yan.
0: Niya pasagdan din niya nga pasangin lang siya basta-basta sa mga tao nga adunay political interest. Mag-expect kita nga matod pa ni Vice President Sara nga bloodbath kini.
1: Ang bloodbath na
0: so dili
1: madugoon gyud.
0: Madugoon. So dili sa yon. Unya miingon mo nga dili ninyo tunan. Nasa yon
1: na. Tunay ninyo pangandami gyud na pag-ayo kay doon na yung mga preparasyon siyempre. Correct. Basta-basta ang kanang mga Duterte, mga suking tigpaminaw. O niya ang kadaganan biya, supportas tao na sila ha.
0: Oy, malakbita na ito katropang Iban. Ang barangay Fatima di ay karong panahon na.
1: Ano na naman problema?
0: Na problema. Good guy.
1: Ano problema?
0: Kay ang kapitan day di ha. Balita lang po na ako.
1: Ano na naman?
0: Na ano ko preventive suspension yung nagpaabot. Wow. Katulad, di na ito may sigutan ang yung kaso sa ombudsman.
1: Na, ombudsman.
0: Nasa ombudsman na. Pero nako'y balita, sa katinood ni, na ko ma-confirm.
1: Mas nindot din yung i-confirm kay kapitan.
0: Dapat mo istorya na nga kung sa man. Nga nung na-i-prevent yung suspension, nadutlan ba siya sa agi-file nga kaso sa iha mo ni pangutana niya?
1: Mo ni i-confirm na
0: mga pangutana niya ito ha. Nga gusto na itong mapaklaruan sa Barangay Patima. Kaya siyempre, nga nung di man magkabalong kung Barangay Patima nga, mawa sila ang katawahan sa Patima.
1: Sakto.
0: O, so dapat, kabodi ha, kabalo mo kung unsay mga kalambuan. Nga
1: nag- kumbaga, sa kumpanya katrupang Chris, dapat ang amo nasayod unsay mga pangitabo sa iyang mga empleyado.
0: Ay amo day ang mga katawahan sa
1: kapitan,
0: Patima.
1: Ang kapitan, empleyado na sa katawahan.
0: Okay? Okay? Pero nga naman ang kapitan, murag mo hasta mag-amo.
1: Ah,
0: oh, murag amo man ang muasta.
1: Napo ingon ana sa mga empleyado po.
0: Ano makaingon ko katropang Ivan? Ano makakonsulti ko nga murag amo? Pinasing ka daw musturi ay.
1: Mao ba?
0: Pinasinghag.
1: Mao ba?
0: Dili ko masulti kasi nga barangay ha.
1: Subo.
0: Pero kasagaran sa uban nga mga kapitan diha. Kay nakalingkod naman sila, nakalimot sila nga kayo ang boss ko ingon ni Pinoy. Nya presidente to, ingon kayo ang boss ko. Ya, unsa imo diha? Kapitan raman mo.
1: Ila, kayo ang boss lot. Ay, good morning kay Begawan Cabrera. Good morning mga katropa. Naglanog-lanog ang XFM diri sa Canary Road.
0: Ay, good morning atong amigo si Begawan Cabrera, ang pinakagwapo sa Canary Road, Polomolok South, Cotabato.
1: Pinakagwapo gitya.
0: Pinakagwapo na ba?
1: Di gud malalis.
0: Di na malalis na. Kaya nakita namin ang duha.
1: Amo ba?
0: Sigunda ra ko niya.
1: Ay, dugangi pa ng paglanog-lanog dira katropang Begawan at Cabrera.
0: Saya po daw kuan, sayang tricycle po daw. Saya nga unit nga ginadala. Kusog po daw. Di, murag na siya ay kanang o negosyo, murag katong iyahang top down niya ta. Napo daw speaker.
1: Na stereo.
0: Napo stereo. Kulba lagi na lagi. Ayaw lagi mong kumbiyansa niya. Good morning, di Abigawan ha. Nanginaot ko nga, nangita na po siguro ni kuan ba? Kanang chiknoy.
1: Ah, chiknoy. Dili. Minaw gini siya. Minaw gini siya katrupang kredi.
0: Bisag.
1: Napa tayo chiknoy?
0: Napa? Dekan mo na diyo?
1: Sige daw. Magpa-premium taon niya. May kikipa-remind ko ni mo.
2: Atay.
1: May panin si katrupang Begawan Cabrera. Bisag na ay promo. Wala. Naagyapo.
0: Naagyapo. Diba? Malipay man lang ta nga makadali ta sila ha og mga ginagmay nga kuan ba nga nang ato ang pwedeng ihatag sila palipay.
1: Correct. 7:10 ka tropang Chris sa dugang pa mga balita. Paminaw mga igala kay gi pangsunog matod pa sa pipila ka mga residente ang Democratic Republic of Congo. Sa Democratic Republic of Congo ang usa ka medical facility taliwala sa Ebola outbreak. Nagsumikad matod pa ang kasuko sa maong mga tao. Uman sa pagdubili matod pa sa ospital sa pagtugyan sa lawas sa usa ka tao nga namatay sa virus. Nagsugod matod pang insidente sa diyang gilabay matod pa sa mga tao o mga pabuto. Ang mga otoridad o gisunog ang mga tolda. Iklaro usab sa mga otoridad nga dili nila mahatag ang patayng lawas tungod kay makatakod kini Ebola gunagod.
0: Gani man, virus sa karta, paspas kaya na mulihok. Basta virus gani, kinahanglan i-contain na siya aron dili makatakod nganto sa mga ubang binuhat.
1: Correct.
0: Sa kanigikan, di ba, sa unggoy?
1: Unggoy daw, unggoy. Ebola. Virus na eh. Niya, kuan na ka na makatakod na pinaagi po sa respiratory, kuan no? Ay, labi na, laway.
0: Sa laway. Kanang gamayng pisik sa laway, na.
1: So, dapat mag-ingat yun nga, mauto nga, kuan. Ang uban po nga tao, mangguduwa, kasabot yun ba? Ibig sabihin, ginatabangan sila, parang hindi mag-kuan, hindi
0: mag-outbreak.
1: Outbreak. Tanawa na. Dapat, mo lagi na importante, bitaw ka tropang Chris, sa edukasyon nga ito sa katawan. Labi na kita nga mga media, kinanglagi na ito nga, mubarog sa itong trabaho bilang mga kuan pati, dili man nga sobra gyud sa mga teachers. Mura po ta mga teachers manggo diri sa radyo katropang Chris.
0: Pero kung gibayran siya niya. Kana isulti ha kay para mapabor sa tua. Mao gini isulti na lang. Ayaw yung si piyata.
1: Dili na edukasyon, that's distraction.
0: Di ba? Paggaong sa katungod sa mga kadaghanan nga bagang duot sa katawhan.
1: Sa mga taga-Kana reside Polomolok, paminaw mo niya sa among isgutanan ni katropang Chris.
0: Bahin sa kurente ni katropang Ivan.
1: Ato gining research katropang Chris before ta maglingkod dere. Nagyot tay balon
0: Will research.
1: Oo nga, dili lang puro hangin bitaw, puro puso lang pinapairal.
0: Mali, ang kasing-kasing is deceitful.
1: Deceitful.
0: Kanang
1: ang saan ang deceitful katropang Chris, wami kasabot anak
0: kay, kanang mangingilad
1: kay, kay kasing-kasing lang among ginapagana.
0: Mangingilad gani kanang bagkwan ba kusog kayo mo.
1: Asa man ang resort ng deceitful?
0: Di na resort na siya, kwan na siya.
1: Kanang man, kanang pool man, deceitful.
0: Lahit ito nga
1: pool. Lahit ito nga pool eh. Right, kwan, kana usa ni usabay mga kuandering swimming mga swimming pool katro pang Chris. Ulaer resort.
0: Lagari
1: and pool. Asa po na makita diri sinsan ang deceit pool resort.
0: Nadia sa kwan sa kasing-kasing sa mga taong gusto niya na.
1: Bullseye! Ay, nako. Ay, sige, paminaw mo niya mga katropa. Sugdanan na ito siguro.
0: Pwede,
1: ato
0: pwede.
1: Ato ng intradahan mga katropa.
0: Sige, intro.
1: Main topic karong buntaga mga katropa. Bullseye! Bago ito mag-commercial break mga sugingting paminaw. Bullseye! Sa itong main issue karong buntaga mga sugingting paminaw, may kalabutan kini sa joint venture agreement sa Socotec Cotto ug Ignite Power plano.
0: Mm-hmm.
1: Nga joint venture agreement sa Socotec Cotto ug Ignite Power. Kabalo ka, giulan kini og pagsaway mga higala og paghagit gikan sa mga lokal nga opisyal og mga kritiko sa diyan sa
0: na.
1: Una na mga katropa, katong niaging mga simana manggod, dunay mga pagpangapod-apod, pangtagtag. Wa tay problema gyud ana.
0: Tabang pud.
1: Tabang gyud na, tabang. Mm-hmm. Wala di problema sa pagpangtagtag, pagtabang nga walay kondisyon.
0: Oh.
1: Pero kung nagtabang ka nga dunay kay ginapaabot gikan sa tawo mga katropa, dili na natin, dili na pure nga tabang.
0: Murag akong illustrate katropang iba na.
1: Sige, sige.
0: Arang na ako'y silingan. Ko ano siya, dahil dakong farm.
1: Dakong farm.
0: Oh, niya, siyempre, iya mga buhi, manok.
1: Manok.
0: Kanya, kaya di mo niya madakpan, basa-basa ang manok, kay idlas man lagi.
1: Idlas,
0: Oh, so, gibutangan niya bitik.
1: Bitik.
0: Tagaan niya pagkaon. Kanang lami, yun nga pids, nagumot kay sa manok. Karon, ginipadoo lang manok, kinahinay. Nagunaw na siya, saan ako ni paglakop? Abutangan ako ni higot dari.
1: Mo ba?
0: Mo na ginabuhat sa mga katawan karon. Ginatagaan, ginatubungan, para bitcoin, para
1: di,
0: ihawon.
1: Di pwedeng pasagdaan lang ni mo pagkaon, di lakaw na kadayon.
0: Dili pwede, kaya na may personal interest, na may vested interest. Ganun ng hatag man. Diba niya, ang pagpanghatag, ipatakuban, kunuhay nga, maayong buhat, kay naluoy sa katawan, naglisod, niya di gusto anang mga binuhatan nga korupsyon.
1: Usbo na ito nga tropang Chris, wag yun tayo problema sa pagtabang paghatag, malipay yun, malipay tanga, diri si Jensen, naapay ingunana nga initiative ka tropang Chris. Pero kung mutabang ka nga, doon na kay laing interest, dili na pure nga tabang.
0: Ano lang? Ako, na isa ko sa mga nakakita sa kaayo ni former Senator Manny Pacquiao, maluoy ginis mga katawahan.
1: Sa pamilya Pacquiao, wag tayo problema ni anak ka tropang Chris. Pero sa mga binuhatan, nila na yung mga nagapalibot kanila.
0: Senator, pagtanggala, Ragunay.
1: Ako, katropang Chris.
0: Hugaw-hugaw na si mungalan ba?
1: Ako, proud yun ko, katropang Chris, nga niagipod ko sa kanabang pagiging empleyado. Not just only sa kanang LGU sa Sarangani. Iksuon ba yan ni katrop ni Senat, ni kaning Senador Manny Pacquiao, si Governor Ruel Pacquiao. Na under ko ana sa opisina ni,
0: Governor.
1: Ni Governor Pacquiao. Ako yung tingbuhat sa balita kaya ito. Kabayan kang Gobernur Pacquiao. Wa ko nakit andiya ka tropang Chris ka kanabang laing mga pamatasan sa mga Pacquiao wala.
0: Mayo.
1: Pero pag abot sa mga tao nga nagapalibot sa ila, murag diya ko makuan ba?
0: Ma-discourage.
1: Ma-discourage ka tropang Chris. Ha? Ambot kinsa may nagasulsul ani kanila ka tropang Chris? Nga kumbaga mahimo silang daotan sa panlantaw sa tao ka tropang Chris.
0: Di
1: ba? Imbis nga kanabang siguro ang purpose nila Senador Manny Pacquiao manghatag lang gyud, pero ang uban ginasulsulan nga dungan sa tong paghatag sen atoning sakyan kumbaga atoning pangkolektahon ng ilang mga electric bill bilang requirements.
0: Agoy.
1: Ambot lang kabalo si Senador Pacquiao ani.
0: Siguro kabalo na tanga Senador, maayo mong gina siya. labi nang gonggaungan siya ga mga taos palibot na gusto rag maka-take advantage. Kay kung tanaw ni mo ha. Ngayon sa may ginanglan sa mga Pacquiao nga perti naman ang datua.
1: Bitaw eh.
0: Kanara yung mga tao nga hakog po sila. Gamiton ang atong kanin senador. Munang siyempre sa kadagan sa mga istorya. Kuya, rapang istorya mo himo. Rapang bisag sayop himo ang tama.
1: Pero ang ato ang katropang Chris, may kalabutan sa mga nilabay ng mga adlaw lamang ang mga panghitabo. Gipangimakak sa pamilyang Yumang ang migawas nga taho o kung report nga nag-ingong gisuportahan daw ni San Isidro Barangay Kapitan Jeff Rox Yumang atong kapitan dia nga astanggo puha. Ang Ignite Power nga gipalayuhan ni Senador kun kani Senador Manny Pacquiao kaysa usa man gud ka pamahayag sa social media mga higala direktang gisaway ni Red Yumang Iksuon ni
0: si Kagawad Ray na
1: Red
0: Kagawad Ray Ray Red na siya
1: si Red Yumang
0: si Kunsyal na
1: amo ba kun dili ni sila murag separate man attorney man pud ni Red Yumang lay po ni siya
0: Red Yumang now
1: Red Yumang ang usa ka reporter mga higala gumikan kay matud pa sa pagputol-putol sa interview aron lang nga muaom sa iyang kaugalingong naratibo.
0: Agoy!
1: Suda na, no? Unya, sumala pa mga katropa, gipasabot ni Red nga nitambong lang si Kapitan Jeff Rox Yumang ngadto sa maong tigom katubitong pagpangtagtag pugbugas diya sa may San Isidro. Pero wag yun sila nakakulikta og electric bill. Unya, sumala pa mga katropa, nagtambong lang si Kapitan Jeff Rox Yumang sa maong tigom isip amahan, syempre. Sa barangay, aron nga paminawon ang habig sa Ignite. Mga katropa, panwala kini nagpasabot nga duna sila gipili nga habig. Mura bitaw na nahitabo po kag Kamba Mayor Jong Falgi.
0: Lagi, itwist na pa ng istorya.
1: Nga, kwan daw, gisuportahan daw.
0: Gindurso niya.
1: Gindurso daw niya. Nga, hugot nito nga gipangimakak ni Mayor Jong Falgi nga wala siya gina-endorso nga kumpanya. Ang bugtong nga gusto lang niya mga katropa, ma-improve, ma-upgrade ang sistema sa Sukutekuto. Diba?
0: Claro na.
1: Unya, sumala pa mga katropa, katropang Grace. Dugang pa niya, dili mailad ang publiko o dili mailad sa napulo kakilong bugas ang mga taga-Jensan. Matod pa sa pamilya, pabor sila sa modernisasyon sa Sukutekuto apan kinahanglan kining muagi sa saktong transparency o accountability alang sa kaayuan sa mga konsumidor. Sa pikasbahin katropang Chris, imuhan eh.
0: Gihagit ni Notre Dame o sa Notre Dame of the Dangas University President Brother Manuel de Leon ang transparency sa gikanudahang joint venture agreement. Sali sa Sukutekuto o Ignite Power nga kipaluyuhan sa bilyonaryong si Enrique Razon. Giisip sa mga kritiko mga katropa ang consumer advocates nga illegal ang maong kasunduan tungod kay giaprubahan kini sa board nga walay konsultasyon sa kapintulo kagatos o kalibo ka mga miyembro or member consumer owners. Ubos sa maong deal, makuha sa Ignite Power ang 70% nga dako nga stake sa kooperatiba. Direkta usab nga gihagit ni De Leon si kanhi Senator Manny Pacquiao nga ibutyag ang iyang financial nga interes o gipasabot kung unsaon mapugngan ang pagsaka sa singil sa kuryente. Dungan sa pagsaway sa pag-abonapod niini og mga dole out aron lang makuha ang buto sa publiko. Dugang nini gisaway usab ni General Santo City Councilor Ralph Yumang.
1: Mao si Ralph.
0: Lahi dito sa Red Eye. Grabe no, bili ba naging kanyang mga pamilya ng Yumang ba? Mao ni nagpabilin sa tung siyudad. Sumala pa, gisaway ni General Santo City Councilor Ralph Yumang ang Sukutekuto tungod sa matud pa pagtago sa tinuod nga kahimtang sa pananalapi ni ini ngadto sa mga consumers. Sa iyang paglugwa sa Bantay Kuryente video podcast, iyang gipatinaw ang audited financial statement sa kooperatiba. Partikular na ang kalainan sa cash flow o depreciation nga direktang nag-apektar sa mga miyembro konsumidor. Matod ni Yumang, wala nagmatinud-anon ang Sukutekuto sa paghatag og impormasyon sa publiko. Tungod dini, nanawagan ang konsehal sa katawhan nga magbinantayon, batok sa naghitak nga fake news nga gigamit lang aron i-promote ang usa ka particular nga kumpanya.
1: Bullseye. Lala na gyud.
0: Promoter diyan.
1: Kaliman ka na ay kwan, na ay sektor sa akadim.
0: Mm-hmm.
1: Tawa, no? Akadim.
0: Mm-hmm.
1: Na ay sektor sa religious.
0: Mm-hmm.
1: Nga nag-asaway ani.
0: Okay.
1: Na ay sektor sa media.
0: Oh, na
1: bisan gamay na lang ta.
0: Na ata.
1: Katro pang Chris.
0: Mm.
1: Kinsa pa? Mga konsumante.
0: Mm.
1: Mga empleyado. Kabalo ko naghilom-hilom lang ng empleyado diya.
0: Oh, siyempre. Kaya kung magsisilag saba-saba, siyempre buhat na pinagtrabaho po.
1: Dili. Kaya bisag magsaba sila og dili, mga tropa, once nga makasulod ng kumpanya ha, mawala gina sila diya.
0: Lagi.
1: Ayaw na ninyo i-sugarcoat pa.
0: Mm.
1: Kana ingno nila nga, akong gusto nila nga mag-apply, pa-apply yun.
0: Mm.
1: Ang punguta na dawato ninyo, may slot pa ba para sa ilaha?
0: Ah, nag-uot.
1: Siyempre, nanay mga supporter nga mayor, nanay mga supporter nga media.
0: Mm.
1: Siyempre, may pabor gyud na katropang Chris.
0: Oh.
1: Ah, kung tabangan ta ka, suportahan ta ning kumpanya nga ni katropang Chris kay para pagabos panahon makabenepisyo ta ani mga paryente nato nga dunay mga kwan ipasulod nato diri.
0: Mm.
1: Di ba? Nya, kato mga nangugat na di sukote ko to nga mga empleyado. Say, may tabo ni ato katropang Chris.
0: Gani, pwede man ang ipasulod sa kumpanya.
1: Mm.
0: Pero siguro alang nga kanang ang inyong pagpasulod kanang base sa iyang merito ba?
1: Mao.
0: Unya kayo sa o mga wa pay nabalan.
1: Oh.
0: Unya ipasulod yung pugos pa pagisulod og sako oy.
1: Ay nako ay. Kinanglan gina to mga katropang magbalanse daghan ang mga katropa nato. Maano ko ba usay tawag ani maluoy ko sa mga katropa nato nga usahay ka ng istoryahan nimo sila about aning problema. Mangutana sila katropang Chris.
0: Mm.
1: Appreciate na ko ba mangutana. Usa di problema karon sir sa anong issue karon sa Sugoteco o kanang mga gusto mo sulod diri sa Sugoteco. Unsa na nila palito na nila sir o sa ba kanang magano lang sila magtabang lang sila.
0: Malaki.
1: Maminaw mo sa mga explanation nato mga katropa. Ilabi na sa mga well-researched nga mga explanation o dili ka itong mga madawat. Daghan ang nakadawat o mga text, katropang Chris, actually.
0: No ba? Nag-text blast sila.
1: Laliman ka na day pangalan dayon pero di ka makareply. Di ka makareply nga, kinsa ni?
0: Di ba? Pangunta na diha. Nga nung magpangalan maning galing naghatag o text? Unsa ba iyang tumong tinguha?
1: Mao.
0: Aron ipabalo ba ang iyang identity? Di ba?
1: Pero mga talawan, kaya nga naman, ang ginagamit nga pangalan dito, ang ginagamit nila nga pangalan kato mga pangalan sa mga grupo o kumpanya nga ginakalaban sila.
0: Agoy.
1: Ah, mo na ginagamit nila. Strategy nila.
0: Timan ibiya ninyo. Nga dili gusto sa Ginoo ang bakak. Gani basig baslan mo ba? Dili man dapat maguol ang taong ginabuhatan nyo ani. Dapat kamo ang maguol.
1: Yan.
0: Kay ang inyong ginabuhat pagpamakak.
1: Oh.
0: O ang pagpamakak ang bugti ni ana. Di na ako masulti.
1: Basta, mo na to.
0: Basta 6 feet na lang yun.
1: 6 feet.
0: Below the ground.
1: Below the ground. Sige, 7:25 sa itong pagbalik mga katropa ang inyong mga panglantaw. Kinahanglan na mo mga suking tigpaminaw.
0: Mm.
1: Ato ni saluhan unya atol sa inyong pagpamahaw mga katropa o pagpangapi o Santon Gold Coffee Mix.
0: Yun!
1: Sa itong pagbalik mga katropa at ang ina, ang dugang pangiskutanan may kalabutan ni ini, Sugoteco giapunta. Ato ani mga katropa ang Sugoteco to. Ha? Sige. 7:26 in the morning. Bumalik kita mga katropa man lamang sa may importanteng pahibalo. Palio, stand by.
2: Bullseye. XFM.

0: FM.
1: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si George, sakit o kapo, sige, ako'y lawas. Wala d'yo'y lang ni Iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpagkumandar na ako amin. Sulton Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ako ang pag-addict sa akong lawas.
1: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sulton Vitamin C.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Sulton Plus Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Sulton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
3: Sulton Plus Herbal Oil.
0: X-FM.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula. Gadurelutin, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata. Sama sa katarata, glaucoma, tiridium, o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Mapalit sa mga butika.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anam. Wala nung gumamit ako ng Sulton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anam.
0: Sulton Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
0: Sulton Plus Herbal Soap. X-FM.
9: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana atong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Sulton Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
1: Sulton Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Premium D3, ang bago.
11: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pirmi og Premium D3 aron layo sa sakit og kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka Premium D3.
10: Mas ipagusog, mas epektibo sa VCO og Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: X-FM.
12: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Caraway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your caraway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung aminaw o XFM. Tawagkan ko nilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko o XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang? Okay, ikaw wala tawag pa. Lagot ba d'yo kay Kudimo, ha? Ah, unsa? Ang imuhang motor, tulon po ka bulan, wala ka kabayan?
4: X. XFM.
5: FM.
3: Exciting! 95.

0: hangak man, oy. Hangak man.
1: Atay.
2: Ikaw hangak na, gibati kag emosyon diha.
0: Ha? Ano na, basta puro emosyon ang imuhang ikuan.
2: Oh, hangak ka na sila gani. So,
0: bagay.
3: Siya, kutas kayo.
0: Unta nag-appeal tayo kwa, no? Katong survey, ano to? Heroes,
2: hangak challenge?
0: Heroes. Hangak yun ko ba? Survey Heroes Run, mga katropa. Ilang sunod mag-kwanta. Unta, no? Ang kwan, isig lang kay ikuha na ito, i-propose na ito ni katropang Chris.
2: Mm-hmm.
0: Itapod magpa-panrun po.
2: Oh, lagi.
0: Oo, magpa-panrun ta ng kwan.
2: Panrun for a cause.
0: Oh, panrun for a cause.
3: Oh.
2: Ano? Ang atong cause kay kanang fun run for truth.
0: Depende kung depende
2: ay, bakak gani expect pagka musulting trot no?
0: Depende sa kabaga sa naong
2: di lagi naman takaan kape kay basig hiluan.
0: Ah, bitaw no. Sige lang, bala na.
2: Basig mo yung sag, hiluan.
0: Hiluan?
2: Patay.
0: lisod mga tao nga. Kanabang kuan kayo, kanang puro emosyon ang ginapairan. Lisod na kalabanon ka tropang Chris. Kay,
2: di, wag kay padaog ka na. Pag may time, gamitin naman yung utak.
0: Utak naman, gamitin muna.
2: Wag yung mga tapos, puro emosyon.
0: Kabalo ka kung, di ba, ginapairan nila yung emosyon ka tropang Chris.
2: Uh-huh. Yeah,
0: kung mamatinudan sila, mag-anak na lang sila, ikaw mang good bright. Kami, dili.
2: Hindi naman kinala mga bright. Aware lang ka.
0: Aware ka dapat. Yeah,
2: mag-research pag may time. Kasi wala man gikaong sa imuha ang internet.
0: Mm.
2: Na may internet di sa una lisod kay mag-research kay ato kag library.
0: Mm.
2: Karon naa na tanan sa internet.
0: Oh.
2: Kanya kung di gyud ka mo research, ikaw na gyud to.
0: Na, ikaw na gyud.
2: So wala na rason kana, pa.
0: Kanang dili bitaw ka mo sabay sa kuan, mo sabay sa technology karon mabilin gyud ka tinuod gyud.
2: Bilin gyud ka. Nara ka di sa ubos magsigig tikaw-tikaw.
0: Oh.
2: Nya mag blame game dayon. Kamo mang good, kamo ray bright.
0: Na dayon, paliluoy dayon ba.
2: So number one day nga sila na ito mga tinuod nga kurakot ba? Diba? Iron sharpened iron.
0: Puro kwan lang ba? Puro emosyon. Bito, puro hangin. Ang unod bito. Katropa na magsigil na post nga.
2: Mm.
0: Suko na po sila. Suko na po ng mga lupuris daw sa Meralco. Ako, di gito mga ulaw. Katropa ng Chris. Yung musulti ang kumpanya. Katropa ng Chris. Yung ginapasangil sa tua. Kaya sila, wala man sila gaangkon. Wala man sila gaangkon. Yung mga lipuri sila sa Ignite.
2: Sila ang pinakalimpyo.
0: Kita kay Moingon, kita nga. Nako. Ginasulti ninyo, lipuri sa kami sa Meralco. Dapat dugay na. Wala na nagpamaligya si katropang Chris o Gitlog.
2: Wala na ko ga sideline.
0: Kung huna-unaon ni mga tropang Chris ang Meralco, pila datos na katuig? 123 years. Nya, syempre si 123 years na, syaro nga wala na sila mga kwarta.
2: Lagi.
0: Wala na sila ikahatag sa mga media.
2: Oh.
0: Di ba? Pero kung iro to si Meralco katropang Chris, dugay na tanagdato po.
2: Lagi.
0: Di na nato kinanglan nga, ganabang mag sideline pa.
2: Mau. Sa ako, masulti na ko.
0: Ayaw na i-justify nga kwan, dilita iro sa Meralco.
2: Di na kay di mas lamang to.
0: Kinsa balay sila? Para nga mga i-explain pa nato ang itong mga kaugalingon para sila.
1: Okay.
2: Balik ta sa eskutan ng katropang Ivan.
0: Balik
2: nga bahin sa atong pinanggag Sokote Kuto.
0: Pinanggag gyud.
2: Pinanggag gyud. Ano ato aman siya?
0: Tinga katong mga taga diri mismo sila pa yung nagapang down sa Sokote Kuto.
2: Okay. Na aman sila vested interest.
0: Ang kinabantayan na lang karon nila ang magsigig brown out.
2: Na.
0: Na kung mag brown out katropang Chris.
2: Sangir sa Sokote Ko.
0: Oo, kay para nga mapugos ang tao nga ikuan na daw i-privatize na.
2: Ang ikatingala na to, kanang kwan ba? Wala ba'y nagawa sa butahe sa tuwari katrupa? Ano ba no?
0: Natay kwan din, pero sa basahe man to. Really, sa butahe.
2: Sa basahe di man sa butahe si sa basahe.
0: Nice sa basahe, pero
2: si
0: walay,
2: katrupang,
0: walay sa butahe.
2: Katrupang ibili na siya nga, maingon yun din mo nga.
0: Bito eh.
2: Buhay ligon.
0: Makaingon bito ko, katrupang Chris, bisag na na siya permisa ko ano, sa kanang field bitong. Dili siya ma-influensya sa laing mga media.
2: Lagi. Mag-ugtas na lang ng uban niya.
0: Oo.
2: Mga ganing nga.
0: Ginahimo man na siyang kwan, ginahimo man na siyang kanabang Sa tawag ana, abi nila makakuha sila ng information kay katrupang Evelyn. Ginahi mo man na siya kanang di man na sila nagakuha.
2: Abi nila musuka. Musuka na lang mo. Mugawas na lang tanan yung ngitaguan niya si katrupang Evelyn. Soldihan ta mong daan. Na.
0: Tanaw gud mga baba sa mga media katrupang Chris. Ambot baba gyud ni sa mga media. Ana bitaw media ka gapaila ka media niya musulti-sulti ka sa kuan mga pisot-pisot ana.
2: I hate drugs. My God. I hate drugs.
0: Dapat yung mga post sila katropang Chris nga ang bayot daw ang kuan daw kuan ba na appropriate ba na?
2: Yeah, wala na. Kumbaga, sa nga na nga
0: sa mga kiksuna na itong mga LGBTQIA+ unsay masulti nyo ani? Bitaw. So unsay day tanaw niyo sa mga bayot nubo na gid kaayo? Ana bitaw?
2: Diba? Wala gyud na sila gisgahan gani sila himo sila ha. Kamo pa nun mo hisga sila ha.
0: Bullseye. Kanang pisot-pisot nga gilasulti nit pamatud ina. Ang tinuod nga pisot.
2: The burden of proof nas inyo ha. Kamo nagsing istorya ni ana. O niya. Tanawa po rin yung kaugalingon. Kinsa ba ang tinuod nga pisot? Na kanang pa ang statement o hingana. Wala pa gid matuli sa tinuod nga kamato sa ilang gihawiran kamatuoran. Oh lagi natuli na gid inyong gunitan kamatuoran kay nahimo na mong bakakon. Diba?
0: Sakit-sakit ang kamatuoran mong good mauna muna lang ng ilang mahimo katropang
2: half dose ang mataglap dose sa pulong nga muhatag kanimo og kanang mupaamgo ba kanang enlightenment nga oy sayop man ni akong gibuhat pero imo ginasang labanan may ka nga dili ay kay ang tinuod mao ni siya morning tinuod kay morning gisultis ko sa akong principal og ang principal nihatag sa kuha og kantidad para mubuhat ko ani o kung mga impirno manggaling ng mga principal na ko umapil sad ko wa mo ilabot
0: pero balikan ta katropang Chris may kalabutan gyapon ni ining issue sa Socoteco toy pasabot gyud natus katawan kining issue sa Socoteco tumanggod og sa pagsulod ni ining isgutanan may kalabutan sa joint venture agreement kon JVA mga katropa. Tataw naman gyud kayo og sila naman mismo nag-adto sa mga barangay pod og nagpadayag silang ilang kuan proposal ilang toyo mga katropa labi na ning Ignite Power masuking tigpaminaw. Dili lang kini basta-basta nga transaksyon sa negosyo mga igala. Kini usa ka dakong isyu sa interes sa publiko nga nagkinahanglan og katinawan mga katropa lakip na transparency og labaw sa tanan hustisya alang sa kapin 300,000 ka mga miyembro konsumidor o kon mga MCOs. Unya morning questionable kaayo katropang Chris og dako ang tulubagon sa pamunuan sa kooperatiba e nga naman nganong dulaon man sa tago ang kaugmaon sa tong kuryente mga katropa. Matod pa ni Kwano, ni Notre Dame of the Dangas University President Brother Manuel De Leon, nga nung giaprubahan sa board ang maong kanabang, kumbaga, katunggihimog bitaw nilang
2: kasabutan.
0: Conditional acceptance katrupang Chris, di ba? Kundiin mga igala, katungod manggod sa katawhan nga masayod pod kung anong 70% sa stake nga ihatag ngadto sa pribadong kumpanya mga katropa. 70% ha? Pero di ba ingon ba to ni Board President Teting Sinit nga 60-40 ang proposal sa Socoteco. Motong gusto nila. Ato ng atangan. Alimbawa katropang Chris, di ba? Kung sundon ba na alimbawa kung tugutan man gyud nila ang Ignite. Kung nasunod ba ang ginatawag nilang terms,
2: conditional.
0: Terms of dili pa to terms of reference, diba? Terms and condition. Sakto ba? Kung di ko masayo pa,
2: propose.
0: Propose nila to mga katropa kung masunod tong 60-40 ha, ang gusto sa Socoteco.
2: Correct.
0: But ang proposal, una nga proposal gyud mga igala sa
2: ni Ignite
0: more is power. Klaro nga 70-30. Naatay mga resibo ni ana mga suking tigpaminaw. Ha? 70-30 nga wala gi-question mga igala sa katong nagpaila nga Aces of Mindanao. Na good morning, na good afternoon, na good evening na ta gusto nato sila matagaan og pagtagad, gusto nato madunggan ang ilang habig. Wag yod ni reply, nagsin lang. Ilabi na ang president nila nga si kinsa to? Basta ang president nila mga katropa
2: si Butchukoy.
0: Ambot kinsa to? mo nang kuan ba kanang open unta ta diri sa XFM. Pero ginatagaan ta nila grasyon mga higala nga sarad ana to ang pertahan alang kanila.
2: Correct.
0: Kay wala man. Di man sila magkuan pod. Mag-welcome ka mo diri. Welcome ka mo diri supposedly mga katropa. Pero tungod sa ginyo ginahimo ang mga katropa.
2: Ang pangutan ng dako katropang Iban. Negosyo ba kini alang sa kayuhan sa tanan o modernisasyon
0: na
2: nga magdala og dugang pait sa bulsa sa mga kabus
0: na maog ginang bantayan ato katropang Chris karon di pa na sila mo issues kinsa may negosyante nga moingon nga kadabang mahal ang akong baligya
2: mag-invest ko kay mutabang ko ninyo
0: di ba negosyo mong gunagod kinsa may negosyante nga moingon nga kung kami makasulod sa inyong kanabang kooperatiba diya, mubarato, ay mumahal ang inyong balay ron. Wala na, finish na. O dili na sila tugutan sa tao. Pero kung moingon ka nga, once nga makasulod kami, mubarato ang inyong balay ron. Bayron nun.
2: Tanawang story. I-check ninyo.
0: Sige.
2: Tanawa na. Nga, usabay na hitabo itong mga nakalabay na sinik o si Curtis mga taga dito. Ikaw ninyo i-verify. Tanawa ang ilang agi. Hangtod karon wa pa mahatag ang mga certification sa mga Empleado? Members dito.
0: Sa mga member na nagsaad ay sila.
2: Oo. Mo ba? Oh, hangtod karon wa pa may ipakitang certification.
0: Pero dili na to mapugan mga katropa ang mga

0: tanan inyo na mga katropang.
1: Ha? Masin ka ng CDA ila po nang ipasangil nga Meralco po.
0: Gigamit po daw na sa Meralco po daw ang CDA. Unya, kinsay nagagamit karon? Kaya nga naman, na ay mga text blast katropang Chris.
1: Hmm.
0: Nga nag-ingon, nga kung i-convert daw sa CDA, bisan sila. Naanin sila yung mga posting, mga suking tigpaminaw, nga bisan sila, nag-ingon, nga once nga i-convert daw sa CDA, kung Cooperative Development Authority, ang Socoteco to,
1: na?
0: Magbayad daw ang matag membro 50,000 matag usa.
1: Asa gigan nga informasyon
0: sa media. Gikan sa media.
1: Ni
0: sa Ignite. Bullseye.
1: Dikon ayaw katingala nga ang ilahang ipangpagula nga mga impormasyon pabor sa ilaha.
0: Mao.
1: Og dili na mo pabor ngadto sa ibutan mo nato mga CDA pro CDA. Ngano mo pabor man sa dito nga dili man makasulod ang ilahang agenda.
0: Bullseye. Wala.
1: Ay no. Nakadungog ba mo si Meralco nga nang doubt? I don't think so.
0: Kung kuan man gud, ani man gud ang plastada na katropang Chris. Kung naa na man gud na pamatud-an ang inyong kumpanya.
1: Ah.
0: Wala mo'y ginatago nga mga kanabang mga hidden agenda. Dili na ninyo kinanglang mang daot sa uban.
1: Lagi.
0: Kumaga, sa kuan ba, kanang halimbawa...
1: Ilatag iyong proposal, anong tatong?
0: Diba, pares ato ang duwan, nagtapad ta, parehas ta og produkto. Sa ba, isda. Sa ba, isda.
1: Sige, itlog lang sa itlog.
0: Ah, itlog lang sa... Oh, diba?
1: Imo, itlog sa bugo.
0: Imo ha?
1: Extra small.
0: Di na, kung kabalo ko, kumpiyansa ko sa akong produkto, katropang Chris, pasagdaan tika.
1: Ah, lagi.
0: Pasagdaan tika.
1: Kabalo ka nga imong produkto, nindot.
0: Nindot ako ha. So, bot pa sa bot, once nga matistingan ng istaw, natistingan na. Diba, kato nakatisting na. May nakatisting na nga tao.
1: Musulti na sila.
0: Musulti na sila nga dito kapalit. Kaya masaligan na sila. O wala na sila ginatago.
1: Ang itlog, anong itlog yun?
0: Sa isdaan, sa palingke.
1: Oh.
0: O nagtapad ang duwa ka mga stall, katropang Chris. Ang usan, labas yun. Tinood, labas.
1: Labas ang isa, may pula ang suga.
0: Ang sa pikas, labas na naon, pero gipahiran na yung dugo sa baboy.
1: Agay. Adi na nito katong naisuga, naipula.
0: Murug yung muna anak, katropang Chris, ang naitabo karon ba?
1: Agoy.
0: Diba? Katong isa, tinood nga labas.
1: Ah.
0: Ang isa, labas tan awon kay nagpula-pula dahil ito gipahiran lang og dugo hugaw nga kun ba hugaw nga pamaagi bitaw katropang Chris parang ilaron i-deceive ang tao para sa mata sa tao silay labas
1: labas nga padulong sa basurahan.
0: Diba? Muna naitabo eh duwa ka stall sa isdaan, ang isa labas sinuod, ang isa nagpakaron ingnong labas.
1: Labas nga nanimaho.
0: Oo, nanimaho. Para matago ang baho nila, matago ang pagka, Dubok. Lubok man ang silong guwabi.
1: Giyon sa giyugasag tawas?
0: Hindi, gibutangan gani, gipahiran gani, isang ano,
1: dugo sa baboy.
0: Dugo sa baboy gani.
1: Agoy! Ay, nanimaho na ni sila di ay.
0: Na, di. Muna nagkakitabo karon.
1: Na.
0: Diba? Ang isa, katropang Chris, tinuod. Ang isa, nagparoning nung tinuod.
1: Mabala na ba sa pagluto, katropang Ayban? At the end of the day, nipalit kag isda pareho sa duha kasindahan. Pagluto ni mo, nagtuo kang alabas to siya, imong gikilaw kaya, grabe pa kayo, lugoon kayo, sakto ni isdaan eh. Bag-org yun nakuha, pula kay hasang. So, pag imo nang gilimpiyuhan, nanimaho na siya.
0: Mm.
1: Niya pag tanaw ng musunod, agay!
0: Giulod.
1: Giulod ang unod!
0: Out. Tabi-tabi. Mga nagkakaon.
1: Na, niya, gikilaw pag hindi mo.
0: Agay!
1: Niya, kinsa magkaroon ang pasanginlan ni mo. Ikaw nga nagpalit, nga nailad o katong namaligya, nga kaibaw siyang produkto, nga dubok ang iyahang produkto.
0: Ingon manggo ni Kagawad Ralph Human Katropang Chris sa iyang interview dito sa Bantay Kuryente Podcast. Nagbutsyag kini nga adunay kakulangon sa pagbutsyag sa tinuod nga kahimtang sa panalapi sa kooperatiba ngadto sa publiko. Kung walay gitago, nganong dili man ilatag sa lamesa ang simpleng pamaagi nga masabdan sa ordinaryong MCO? Nganong kanabang kumbaga itago ba ang mga dagkong desisyon mga kaigalaan? Nya og kung kining uban diya nga kanabang nagagamit og media spin o kung magputol-putol og interview, sukad-sukad, bisan pa man ang Meralco gani, ila po ning giputol-putol ang video nga interview para matago ang kamatuuran. Actually, ang kwan, to be fair lang mga katropa, kailang ino na punta nga iro lagi si Meralco lagi.
1: Okay ra, kay kabalo naman ang tao, ginsigitinood na iro, ay nagkabala ka na.
0: Katong sigig

0: ang mga naminaw nga tinuod nga naghilom-hilom lang. Okay.
1: Kini ginapasabot lang nato.
0: Oh, lagi.
1: Oo. Mm. Diba? Nga unsay ginabuhat nila?
0: Mm.
1: Sa mga media nga gigamit sa Ignite karon, mm. Diba?
0: Tinuod na.
1: Tinuod na gina. Wala ni din ina ko gusto mo tago Ignite ang gagamit og media address Jensen.
0: Na.
1: Katro pang Chris. I was
0: karang,
1: once
0: karang gamit nga term is equivalent para siya kanang gibayran.
1: Ah?
0: Pangutanan na ko ha.
1: I don't know. Depende sa inyo, pero ako makapamatuod ani katro pang Chris kay I was once invited.
0: Agoy. Unsa ba ito pagka-invite si Moa?
1: Ah, pa lang doon, surya lang daw about sa mga kalambuan, ana.
0: Kalambuan? Nga no, wala ka nilambo.
1: Ako, ni kuan ko ato katropang Chris, kaya bin ako client. Client ba para sa station?
0: Oh, ana man.
1: Pero lahi man in town, imorg lahi man ganyan.
0: Pero gusto ko ha, pag mag-invite si Cliff Ridge Beach House, what to do ko?
1: Eh, syempre,
0: Kliyente man.
1: Kliyente sa station.
0: Oh, mabayad na ganito hapit.
1: Dili lang dito sa mga particular lang, individual nga mga media.
0: Mm.
1: Diba?
0: Mm.
1: Kung gusto nila musulod sa station, magpalapnag sa ilang mga proposal, open, accept M.
0: Sa ilang mga advokasya, walay problema.
1: Bayad mo.
0: Dili sa station.
1: Station.
0: Kaya mo man ang negosyo
1: dili sa angkor.
0: Mo man ang negosyo ni accept M.
1: Oh, dili sa angkor, dili sa mga reporter.
0: Oh. Karoon na diya og kuan bi kanang pulse information kung ingana ang mahitabo.
1: Oh. Naman.
0: Pwede ba dai gandi mo dapig si angkor kung gibayaran nimo ang iyang kuan?
1: Ako ha, pam-isip pamatuod ka tropang Chris. Gi-invite na ko na sila. Mm-hmm. Gi-offeran na ko sila nga basi gusto ninyo mo sunod. Og black time ba diya or commercial?
0: Mm.
1: Advertisement sa among station, open ang station namo.
0: Na.
1: Mahal man daw.
0: Mahal daw.
1: Aw,
0: barato lang sila. Rin.
1: Barato man gud ang individual nga kuan.
0: Aw, sa bagay.
1: Nana siya.
0: Samtang ko na.
1: Sige lang, okay lang na. Way, problema na. Pero, bisan, mag-block time mo diri, di gapon may muundang.
0: Correct.
1: Sa pag-sultig tinuod, mga katropang.
0: Bullseye! Lali man dili mailad ang mga tao, mga taga-jinsan, sa napulo kakilong bugas, mga katrupa. Og mga temporaryong dole out. Aron nga, isurrender ang ilang katungod sa saktong referendum.
1: Oo.
0: Muna nga, para ninyo diha, naminaman mo ron, ayaw mo gunahuna nga ang tao na hatagan yung bugas, pasabot na nga, mo convert po na sa pagpabor nila sa inyong gusto mahitabo.
1: Eh, ang pingin ninyo ng inyong mga kwan, pwede man kamo magpakita sa inyong identity, sa inyong proof of residency, pinaagi sa inyong national ID.
0: Mm.
1: Diba? Kung naamoy mga ID diya.
0: Correct.
1: Imposible man po, mga katropa nga, pila na edad ninyo, wa pa mo yung ID hangtod karon. Diba?
0: No.
1: Yeah. Ang depensa na po nila, kwan ba dahi, dautan ba dahi na gamiton ang electric bill para himong proof of residency? Ay, nako.
0: Karon yung nga panahon nga init kay sugutanan sa Sukoteco karon ba mga igbil storyahin yung pahak
1: ay nako ayaw ninyo imo ang bulok ang mga taga Jinsan. Bullseye. Halata mong gud kay mo in unsa man mo eh ayoy
0: halata na kay nangawat halata kay nga nangilad unya maingon pa nga kung sino nangilad taka naman mo
1: ngatag lang gani imi nya masuko-suko pa mo. Mga hatag dahi mo kuan dahi, kanang binlod. Ay, ganong ba? Ganong binlod man? Eh, nakaminos mo sa tao?
0: Yeah.
1: O kamo sa hatag? Kamo may nakaisip, ana? Kamo daw, sige, kamo nga mga media dia, kamo nga mga media. Sige, panghatag daw mo.
0: Ay, kamo sa may hatag nila dahi?
1: Naana ba mo'y nahatag? O kung dawat nga dawat lang kamo permi?
0: Kana?
1: Diba? Ang pangutanan ako, naapod ba mo'y nahatag na? O kung magsigira mo'y dawat po? Bullseye!
0: Sana?
1: Sige daw.
0: Mutabang ka para na kay... mutabang ka kay imong kasing-kasing gusto mutabang.
1: Ah, na yun dapat.
0: Dili kay... Ni tabang ka kay gusto kang makadawat.
1: Mao.
0: Dili mauna.
1: Dili na, na, no?
0: Na kay something in return na gusto ni mong ihatag nga pabor sa imo ha. Dili mo na siguro mao.
1: Mungutan na yun ko, katropang Chris. Usbon yun ako, katropang Chris.
0: Oh.
1: Kamu sige gagit yung mga hatag mi. Mga hatag ang mga naga-bash, naga-kontra sa inyo na nga mga sistema ninyo.
0: Hmm.
1: Pero kamu nga mga media dia, pangutanon ta mo, kamu pod nang hatag pod ba mo? Nakapanghatag na pod ba mo? O magsige ra mo dawat nga dawat? Bidaw.
0: Bisag muhatag na lang og tinuod nga impormasyon sige daw.
1: Kana lang, kana lang.
0: Di na lang kwarta.
1: Dako na kayo ng tabang.
0: I-try daw ninyo og sulti og kamatuoran. Elaborate ninyo ang inyong naratibo. Then ipamatud-e nga tinuod na inyong gisulti. Kana na lang siguro. I-try daw ninyo daw basta mga paso na inyong panit siguro.
1: Ato ning klaroon ka drop ang Chris para luwas sa unsamang mga bulok nga pag, sa pagpamakak. Kumbaga, walay dautan sa modernisasyon. Tinuod na.
0: Tinuod?
1: Walay dautan diya. Pro-development kita, mga suking tigpabinaw. Apan ang tinuod nga kalambuan, dili kinahanglan nga muagi sa sekretong negosasyon o kadudahang proseso.
0: Tinuod, mangkahana, ganun na may mga kadudahang proseso, sekretong negosasyon. Ibig sabihin na bakak?
1: Bakak.
0: Unya hagit ni sa atong nga kanhi senador Manny Pacquiao.
1: Idol na to ni.
0: Oo, oh, isip ra gunang tigpaluyo ni ning GBA. Aba. Ipakita ang konkreto og detalyadong plano.
1: Sakto.
0: Let the people decide kung unsa bagyo ilang plano, gusto ba gyud nila imong hanyag. Kabalo ko nga na kuan ra ka ba kanang misleaded ra pug kas mga tawo sa palibot ba? Nga puro mga buitri pud ang dagko na. Kabalo mi sa imong heart nga motabang kas katawhan. Muna nga pasagdi ang katawhan nga mo evaluate kung sakto ba ginang imong gi-offer o dili. Siyempre, unsaon man pagsiguro nga dili mo saka ang singil sa kuryente.
1: Mo nang dapat ipakita nila.
0: Noon.
1: Ipa-explain nila sa tawo. I-prove
0: nila. Paano? Kaysa mang daot mo, isulti ninyo. Nga, mo ninyong plano para dili mo saka ang precious kuryente. Ang katawhan nga nangita og lisod nga mga numero o kamatuoran, dili mga saad nga gikuha lang sa hangin.
1: Na. Mga ganit na nga kinanglan gyud ta magmata ka tropang Chris. Labi na sa mga konsumidor karon. Ayaw padalas na pulo kilo nga bugas nga ginapangayuan. Okay lang na. Dawat mo og pulo. Grasya man guna. Gabaan ta kung dili na to na dawaton.
0: Labi pa karon na paita.
1: Oh, dawatan ninyo. Pero wala na nagpasabot. Nga inyo na pod nga isurrender.
0: Yun.
1: Ang inyong kanabang kooperatiba. Ang inyo gipa nag-iyahan karon
0: nga
1: kooperatiba mga katropa. Nay nagapakatag og text blast katropa Chris. Ingon daw niya oh, ang Sukotek ko to daw ari oh, grabe. Murag true lagi. Sana siya, ano siya nga, kahibalo ba mo? Kahibalo ba mo? Oh, do, pamilyar lagi ni.
0: Si Maripuski.
1: Bullseye! Bullseye! Moto,

0: TYKURYINTA. Teksoro. Kita nak tinod ya.
1: Abasan ini nak.
2: Ah.